kwebuulirira ennyo, kubanga mu bigambo byennyini mwe muva ate judgment yo yennyini nnyini. Kati nno mulowooza mutya ku kino? Kirowooze naddala bwe kitusoma mu byawandiikibwa, kikyolowooza naye nga tunuulira, kubanga watuwa olugero, olugero ebanga teaching lesson nga bw'ogamba nti lutuyamba okubaako kye tulusomesa. Yesu kyatusomesa mu lugero luno kyetwagala tulabe, atuwadde nti waliwo abaana babiri, omusajja alina abaana babiri, n'agenda eri omu n'amugamba nti, mwana wange olwaleero genda okole emizabbibu gyange, ye n'anukula n'agamba nti ŋŋaanye. Kyokka oluvannyuma ne yeddamu n'agenda, aye n'agenda eri ow'okubiri n'amugamba kyenkana, ye n'anukula n'agamba nti kaŋŋende ssebo, ate n'atagenda. N'abuuza ekibuuzo, kale abo bombi ani yakola kitaawe ky'alagira? Era bonna ne baddamu bulungi nti omubereberye. Era bw'otunuulira olugero ne we yalibadde ggwe, ansa yali kiriya. Naye mu kuddamu ekyo nti omubereberye, ye n'abagamba nti nze nno mbagamba nti abapubulikaano n'abakazi abenzi bali basooka mmwe mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga Yowaana yajja gye muli ng'akutte ekkubo ery'obutuukirivu ne mutamukkiriza. So bano abapubulikaano n'abakazi abenzi bo baamukkiriza, mwekyo bwe mwakiraba kimweddamu luvannyuma ne mukkiriza. Awo nno obugambo bwe njagala tuseeko omusitale bwe bugambo buno obubiri. Akagambo akasooka nti omwana ono omubereberye kaatuyigiriza, era awali essomo lyaffe ery'olwaleero Omukama kyatuyita okubeera oba kyagala tukole mu kigambo ekyo eky'okutuuka, metanoia, okwekuba mu kifuba. Kakagamba ako oluvannyuma ne yeddamu, after, oluvannyuma ne yeddamu. Ne yeddamu kisobola okutegeeza mutima gwe yeerowooza, yeekuba mu kifuba nti omuvubuka ono kya okwolowooza okwo ngeera bwetulaba mwana oli omusaasaanyi, olugero luli the prodigal son, we yagenda n'ayita mu mbeera yonnezi, amaze okusaasaanya ebyobugagga bwe nga bimalira mu bamalaaya, mu bantu abataliimu, n'atuuka n'okusembekeza olubuto lwe ku bikuta by'embizi ne yeddamu. Tewabeerawo akaseera ako ak'okweddamu, naye kajja oluvannyuma. Nti obulamu bwaffe obw'emabega si bwe busalawo obulamu bwaffe obw'omu maaso. Kisinziira ku nze, kisinziira ku ggwe, kikyo n'obeera mu maaso. Kasita Omukama akuwa akadde kano ak'okwerowooza, ak'okweddamu, kisoboka mu byo nga tulaba ku mwana ow'okubiri. Tuvanyuma olukwerowooza osogamba nti ye vanyuma olukwerowooza n'otagenda. Kyokka ate osobola n'okwerowooza ng'ogambye nedda ali n'omwana ogenda. Ani asinga okukola ekitaawe ky'ayagala, Katonda ky'ayagala? Y'oyo ateeka mu bikolwa ekyo Omukama ky'ayagala, si mu bigambo wabula mu bikolwa. Wano mu bigambo kyangu okugamba nti ye maliridde, ye nga bwe tuba nga tukuba ebiragaano byaffe eby'abatiisimu, nga tukuba ebiragaano ebya matirimunio, nga tukuba ebiragaano ebya oldini, omaliridde okukola bwoti ne bwoti ne bwoti? Ye maliridde, njagezaako kasennema ya Katonda weeri, ye nzikiriza. Kyokka ebyo byonna bisobola okubeera ebigambo obugambo ng'omwana ow'okubiri bwe yaddamu. Naye kisinga obukulu by'ebikolwa, ogenze obikoze oba okyogedde bwogezi. Waliwo abantu abalina ebigambo ebitono, few words, naye ate nga mu bikolwa bakola. Oyo nno y'asinga obukulu. Era nga watugambye nti bali abakazi abenzi n'abapublikaano bagenda kusookayo mu bwakabaka obw'omuggulu, kubanga bwe bawulira ebigambo biri ne baleka obwenzi bwabwe, ne baleka empisa zaabwe, ne baleka emize gyabwe, ne baleka obulamu bwabwe obw'emabega, ne bakola ekyo Omukama kyabaagaza. Oboolyawo naffe ekadde tandika okulowooza nti we have our past, tuyina bye tuyiseemu mabega, naye ate tuyina ne gye tugenda mu maaso. Nti bulijjo okufissaawo akadde tutunuulire, twerowooze, tweddemu, twekube mu kifuba. Twetaaga akadde katuta examination of conscience, timuli okutunuulira obulamu bwo nga bwe butambula, okwebuuza ebibuuzo ebizibu mulamu bwaffe, ate n'okulowooza ku ekyo twatuzeemu ti kituufu nagambye mmaliridde naye, oba kituufu ng'ambye nedda naye ekyo kituufu.

waliwo emiseera mbwangu sobola okulayira n'okulayira osiri musonyiwa nsiridda mu makaago oyo ekisiraani mbwabubwa ntwogera ebigambo ebyefaananyizaako bwe bityo kituufu bigambo bibi nnyo nayebina nti mu maaso ga katonda tewali kibi nnyo ekisinga obukulu kweka okuba nkifuba noga aha nakoze ensobi bunnamuvumye nnyo saba kunsonyiwa byonanejogedde olumu oli aga nayogera ebigambo nogaba naye oba naddayo atya mu bufumbo obwo nga tulaba nakkubo wanaayita lumu waliwo kapojinali kansolinga nekituukako omukazi yayogera ebigambo kyokka wayitawo omwaka gumu ng'asaba mbatabaganya kale nga neebuuza egamba kubanga omutwe wange wali kubirikoodi nze saa birikoodi nga ku kagundi ka sidi naye omutwe nga nzijukira ebigambo byeyogera wali nga tutudde mu mitingi nga saba byefaananyiza nti matasa okudda mu maka g'omuntu n'amufumbira emmeye n'agirya naye abantu bwetwe tuli abooluganda olumu mu olw'okunyiiga olw'obusungu olw'obujja olw'emize gyetulina twogera ebigambo ebifaanana nga bankyogere ntya ne twekuba mu kifuba ne tudda eri omukama okudda okwo kwekuba mu kifuba omukama kwasinga okwagala metanoia change of heart ekisinga obukulu okusinga biri bye tuba twayogedde yadde bagamba nti byerabirwa oyabyogedde naye oligwobigambo tasobola kubyerabira naye tuli ku kati ku ddaala eriddako erya katonda nti ye omukama if the lord would mark a guilt who would survive tabijjukira awo nno tulina okulaba nga bukyo kyetulwanirira kwe kuzimba kwe kwekuba mu kifuba kwe kwenenya tudde mu maaso g'omukama ate neokuteekawo okuzimba olutindo ne bannaffe tusobola okuzaawo enkolagana ebeefudde biri ebyabaga netubireka netutambulira ate mu positive change okukyuka okuli positive kyokka ate tulina n'okwebuulira ennyo ebituzo tutuleetera okukyusa endowooza yaffe okusingira ddala obunafu mu kwegayirira n'ozuuka ku makya bujjo ozuuka osoma nempolampola n'ogenda ngaomutima gufa osoma emisa ya sande nogenda ngufa nkyasobola kusoma yali agamba ye atonakugamba nedda kyokka ate waliwo naye ebirala olugambo nti akantu kadde nga katono matokafuddeeko oli naakubuulira nebongeramu ssupu nekagejja nofuna obusungu abadde anyumya n'omuntu busungu ne bweyongera awo no ne saidi eri omwana owokubiri twebuuze kubiza okutuleetera okugamba nti ye kyokka ate netukola nedda kubanga nabyo byetuleetera okwonooneka mu bulamu bwaffe obugenda nga tusereba mpolampola mu kukkiriza mu kusuubira naye mu kwagala tusabire n'omukama atuyambe ku sande ey'olwaleero tugoberere bulijjo mwana ono omubereberye nti nga waliwo bitagenze bulungi mu bulamu bwaffe twekuba mu kifuba ate netulaba ensobi yaffe netusobola okukola ekyomukama kyatwagaza kikisinga obulungi ate era twesabire omukama nga bagambe akyayimiridde asigale ng'ayimiridde twesabire omukama atuyambe nti bulijjo twenenye ebyo byonna ebiyinza okutattanya oba okusigamu ensigo nga tumaze okugamba nti ye ate tuleme kugamba nedda mu bikolwa byaffe wabulijjo ekigambo kyaffe ekya ye eri omukama n'eri bantu bannaffe kitambulireko omukisa gwa katonda n'enneema ye so kituukiriza obulungi ne mu bikolwa byaffe omukama abeena mmwe.

Essomo eryokubiri. Mubere n'omutima nga Yesu Kristo gwe yalina. Bisoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandikira ab'e Filipi, omutwe ogwokubiri, olusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Abooluganda, mbalabidde buli kyonna ekyandiba omulanga okuva mu Kristo. Mbalabidde okwevaamu okw'okwagala. Mbalabidde ne mwoyo fenna kwe tugabana. Mbalabidde omutima omugonvu ogulumirirwa abalala. Mujjuulirize essanyu lyange nga muba n'endowooza emu n'okwagala kumu n'emmeeme emu n'omutima gumu. Wabulewo omutima ogw'okwesalaasalamu, waleme kubaawo kwepanka, wabula obwetowaze. Buli omu ng'alowooza nti banne bamusinga, buli omu nga tafa ku bibye yekka, wabula ku by'abalala. Mubere n'omutima nga Yesu Kristo gwe yalina. Yeye Katonda ddala. Okuba ekyenkanyi ne Katonda tiyakaŋŋantiramu. Yeemaliramu ddala n'afuuka omuddu, n'afaanana abantu. Ng'afuuse omuntu, yeeyongera okwessa ennyo, n'awulira okutuuka okufa, okufa ku musaalaba, ne Katonda n'amugulumiza n'amuwa n'erinnya erikira gonna amannya. Mu linnya erya Yesu byonna bifukamira, mu magombe ne mu nsi n'eyo mu magombe. Kisi lulimi ne lwatula Yesu Kristo nti Mukama. Katonda Patri n'afuna ekitiibwa. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera.

0: mu buvuka bwange mu kereziya twayimanga oluyimba olugamba nti ye manyi manyi nze Katonda gyali omutonzi waffe
1: byonna yabikola yerudaba
0: nnyo. Kale tukoma awo kemba nenoonya ke ye ate ne batuyiyiza oluyimba nga tuyimba okukkiriza ngamba nti ye mukkiriza ate bwe mbadde mpita wano ensambya nga nzija wano ku Radio Sapiensia ne nsanga abavubuka we basabye.

0: kyamagera ekyokukkiriza kirangirira okufaako ayimukama twatera olw'okuzuukirakwe. Kale naayimukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, kuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa ey'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza twabagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristu Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanyibwamu. Jjukira ayi Mukama Kereziya wa bunyenkulungo y'ensi, mujjuze yonna okwagalana wamu ne Paapa waffe Leo XIV n'Omwepisikoopi waffe Pawulo n'abo bonna abaakwawulirwa mu bunaddiini. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okukuzuukira bakkirize bajjeeyo gye yakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'afu bonna be wagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire sanna okugabana ku bulamu obutaggwawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Maliyo Mbererwa Mutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era abana abatuukirivu bonna abaali bakusanyiddwa obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristu. Gwe Katonda Patiri omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu mu Kristo ono mwoyita okufuna n'ofunaamu naye era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe bwe yatukuutirira eby'okutulokola, naffe tugumamu ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu,
1: erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byayagalakolebwe mu nsi nga bwe bukolebwa mu ggulu, otugambe yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga natusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi.
0: Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tukirira ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tebenkera awatali kutabuka na kumu, nga tulinda okwesiima kuba tusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristu. Ayi Mukama Yesu Kristu gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe n'amaaso ogazze mu kukkiriza kwa Kereziyawo, kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala wawangala n'olamula emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Awe.
0: Bagalizaganye emirembe gy'Omukama.
1: Amina.

0: okwo kwe twamanyira okwagala kwa Katonda. Oli yawaayo obulamu bwe ku lwaffe, naffe nno tuteekwa okuwaayo obulamu bwaffe ku lwa bannaffe.
1: Twegayirire.
0: Ayi Mukama, ekyamagero kino eky'omuggulu kwe kuba kutuviira omwoyo n'omubiri okuddamu endasi, tubeere basika mu kitiibwa ky'oyo gwe twegatta naye mu kubonaabona nga tulangirira okufa kwe, ne tukusaba nga tuyita mu Kristo.

0: siringi bisatu nkaaga n'omusobe bwe bukunganyiziddwa okuteekateeka omukolo gw'okutuuza kwa Bishop Musinya Bonaventure Bosco Gubazire nga omusumba w'essaza lye Kabale. Omukolo guno gujja kubeera ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi ssatu okutoba omwaka guno ku Rusholoza Cathedral. Ensimbi zino zikunganyiziddwa ku kyeggulo ky'okukunganya obuyambi ekibadde ku Marriott Hotel Ensambya nga Minister w'ebyensimbi Henry Musasizi yakulembeddemu okunoonya obuyambi buno ate omumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa yabadde omugenyi omukulu. Ssente zino zigenda kuyamba mu mirimu egy'enjawulo n'okuteekateeka ebyetaagisa ku mukolo guno. Wabula ssentebe w'akakiiko akategeka omukolo Musinya John Vianney Sunday yeebazizza abantu ebitongole n'abawagizi bonna abawadde obuyambi mu nteekateeka eno. Ono agambye nti abantu b'essaza lye Kabale beeyongedde okwetegekera omukolo nga Musinya Gubazire agenda kufuuka bishop waabwe owookutaano okuva essaza lino lwe yatandikira mu mwaka gw'1996 ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'okuno. N'agambye nti obuyambi obuweereddwayo bulaga obumu obwagazi obw'okuweereza ekereziya n'omwoyo omugabi. Ng'eggwanga lyonna lyetegekera okugema okw'ekikungo kw'ekirwadde kya Measles Rubella mu baana abali wansi w'emyaka 5 okunaabaawo okuva ng'ennaku z'omwezi 1 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja. World Health Organization ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna kikakasizza abazadde ng'eddagala erigenda okukozesebwa bwe litalina buzibu bwonna, era okusinziira ku bakulira ebyobulamu basuubira okugema abaana abali wakati w'emyezi 9 n'emyaka 5 nga basoba mu 57. Ekitongole kya World Health Organization inga kikiikiriddwa Dr. Maureen Katusiime mukutendeka abakulira ebyobulamu mu district ye Wakiso kwe bategese eri abakulira amasomero ku kitebe kya district. Agambye nti abazadde balina okuba abagumu ku ddagala erigenda okukozesebwa mu kugema abaana baabwe kubanga lya mutindo ddala nga ne gavumenti tesobola kutta baana baabwe nga balaba. Dr. Joseph Kasumba avunaanyizibwa ku byamawulire mu kitongole kya Uganda Red Cross atuula e Wakiso ensonga eno ayongedde okugiriŋŋamya ku migaso egiri mu kugemesa abaana bano.
1: Omubiri gwe olwedde guba gumanyi engeri y'okulwanyisa akawuka, era omwana oyo abeera tajja kukosebwa oba omuntu oyo aba tajja kukosebwa nnyo nga bwe yandibadde akosebwa singa omubiri gubadde tegufunangako bwerinde bwonna okulwanyisa ako akawuka. Omuntu atagemesezza Measles Rubella ekisooka, omwana oyo oba omuntu oyo bw'alwala obulwadde bumuyisa bubi nnyo okusinga nga bwe bwandibadde bumuyisa singa abadde ng'agemeseddwa. Naye ate n'ekirala, gwe bw'oba nga togemesezza oba nga teweegemye kitegeeza ojja kusobola okuta bulwadde obwo bunakwata ojja sobola okutambuza ate okulwaza. So kyekyo lwaki tugamba nti bw'oba nga bwe tuba tukola okugema kuno tugema abantu bonna nti bw'abaawo afunye obuwuka talina mulala gw'asobola kuwa mu community lwa nsonga oli omubiri gw'olwedde guba ku bwerinde nga gulina amaanyi ogubulwanyisa.
0: Musawo Nsimbi Michael nga yamyuka avunaanyizibwa kusomesa ebyobulamu disitulikiti akakasizza nga bwe waliwo obwetaavu okugema kuno olw'okutangira abaana okufuna ebizibu mu maaso eyo.
2: Songa Wakiso naffe tugenda kwegatta ku ggwanga lyonna okugema obulwadde buno y'emu ku ngeri esinga okuba ey'enkizo okubuziyiza n'okugolobera okukwata abaana baffe. Ensonga ey'okubiri, abaana baffe abo abatera okuba nga bafunye mulangiro ono naddala baba tebaagemebwa bakosebwa mu ngeri ez'enjawulo, emu ku zo okukwatibwa obulwadde ate obulala obuyitibwa bwa nimoniya. Obulwadde buno buviirako abaana baffe okussa obubi. Ekyokubiri ky'obulwadde buno buviirako abaana baffe okulwala amaaso ate kibasobozesa amaaso gano oluusi n'okusibira ddala. Ekyokusatu, abaana bano batera okuvaamu amasira mu matu oba balooza okulwala ekirwadde kino kati nno ekyo kyekigaviirako ate okufa mwana waffe n'aba nga tawulira bulungi. Kati buli lw'omala okuwulira ebizibu nga bino ebiva mu butagemesa mwana ate ng'eddagala weeriri ate nga gavumenti esazeewo erikutuuseeko almost ku mulyango ku kiba kya buvunaanyizibwa nnyo omuzadde yenna, tubakubiriza okugemesa abaana baffe mu kiseera ekyo. Baana ki be tugenda okugema? Be baana bonna kuva ku mwezi 9 okutuuka ku myaka 4 n'emyezi 11.
0: Wabula baba basomesa balaze okutya olw'abazadde ababateekako obukwakkulizo n'akazito okugema abaana baabwe nga tebasoose kubannyonnyola lwaki bagenda kugemebwa.
3: Abaana bano tugambye tubagobe ababa tebagemeddwa, naye the moment we tunagoba abaana bano RDC bajja kuba already bayise mu masomero kakate nga mmwe temulinawo kati munaatuyamba tuyambe, naye ffe ng'okugema tetukulinaako buzibu bwonna kubeera nga bw'okinnyonnyodde nti eddagala lino abalireeta era be baleeta lyeri mu private hospitals.

0: agenda okubyogera nga bakusanyiza oda. Nodwe nsongo ye munno mugambe nti nonze ndiko poliisi tobirinda kuba nti no biwanvuwa. Leka kuwoza simanyi ono muvujirizi gwe gwe njagala ebyaddala musinika kino.
1: Radio Sapiencia inkuruza y'amagezi ensuri y'omuziki n'ebyemizannyo. Twesuze essaawa endala time check essaawa siwesitaano ez'okumakya time check ekutuusibwako MTN momo. Sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira. Nyiga siteemu 65*.

0: Bamuna babiri omunye yarede mulala ye John Black akayimba kamanye twanga binyuma bonna bafutuka yireri itinda bamuna jamera jene akayimba bakaita binyuma zino ziri kumi zimaze okwiranga ziyita ku ssaawa etaano ezama kyakolunaku olwaliro lwebali nnyo okubanga otadeka enkuluza amagezi oli nnyo okuba nti noogenda maaso n'okubanga owuliriza bagiyita sap sunday bible show kayimba akonyaga akawerezako abantu abawala mwenna nga abayita ba roozi mulimu amanya kaakati gewekengera yaba okubira omuze roozi wadduka emisinde twakinadde nina roozi mu ssimu yange kale mwana wa ssenga wange ye roozi naye nalikyusiza nalikyusiza erinnya kati muyita liri eddala erya namayanja kubanga baaba erinnya roozi likanga bakuttire buwiri mwana mwalo teyabadde roozi tumusiime ba roozi yonna gye muli mbatumiddeko nnyo katubabo manya katubeewale nse eno by the way omuwala oyo roozi tumusiime roozi tumusiime yabadde mu kitete bakiyita kitengi kakati abasajja babisuubudde abaana basuubudde ebitengi ebyo nti babiyita bindi bassa aleo yaŋambirwama wama baŋambye ebiteteeyi bindi bassa bitambula mubisuubule nga ndibassa byebiriwa kino ekitengi ngono roozi kiyabaddemu kati bakiyita ndibassa mbu kitambula babigula ani ababigula nze naye nkusanga ng'okyambadde nze luka emisinde yadde nga bambi omugenzi yatugamba teri mukazi mubi naye gyebali gyebali bamuyita omugenzi Moses Matovu ng'agamba teri mubi yakoddamu ne Jose Chameleone wulira bambi rest in peace Moses Matovu koma watu wa Yemu. Umula mirembe mutu wa Allah.
1: Nsena.

0: Oh, alright. Hey. Abawuliriza ba Radio Sapienza. Kiseera kya kulonda bukulembeze. Bino si byansikirano. Mujja kuddaawo mugaana okujja. Pulezidenti Pule atusimbeko mutabani we. Ate mwetegefu okututeeka mu godawuni. Ndowooza buwulidde. Zezzike.
1: Obubonero obutakendi yalaba omusawo. Singa obubonero tebukendi yalaba omusawo. If symptoms persist, seek medical advice.
2: Hello, Mr. Luwama. Ngambo otya. Nze mwennyoko. Nalimbanta nalumanyi. Era wano era muwona naye ng'ogamba kinkuwuliriza nnyo era nkwagala nnyo. Nakuba essimu teyisikamu kati kwe kuyita eno naye nga bambi ewale tuweereza. Nga tusiima. Bw'oba ofunye ku kadde.

Zebulamun Alpha and Omega yematandika atera yenkomerero Yesu Kristo oyo Mukama gwe yatuwa okutuyisa mu bulamu buno obwensi obusoomooza bwe buti n'ozaala omwana wono omulabirira ekisajja ne kimutujja ekikonde ne kimujja mu bulamu bw'ensi eno n'olabirira omwana wono omuweerera ekisajja ne kijja ne kimutika olubuto nga tekifudde naye omwana n'abonaabona n'ojja n'oweewaayo n'ogamba kanjige nti mwana asome omulimu ne gubula n'abeera ku kyalo ku libagamba nga kuba misota emisoto kyagisangawo kati anywa njaga n'avaako n'ogamba kiki kino naye yeeyo ekkubo ge mazima ye bulamu omukama oyo bw'omwekwata byonna osobola okubiyitamu abasista beggogonya bani sista Susan ugamba otya eggogonya nkutumiddeko nnyo ndabira sista Nakitto ne sista ow'erinnya Francis Mboyire nti mwenna mbaagala nnyo sista Dennis tetuyinza mulekayo ate ne mother doctor mother doctor namusisi tukutumiddeko nnyo mother owabasista baffe abeggogonya bo ne bagamba nti naabeeranga naawe.

0: ekimyufu n'ayivaamu era netuukire nkyali kusaza bannange.
1: Wano hajuliza abakristo nti ofiisi y'omuwandiisi w'essaza egenda mu maaso n'okukuŋŋaanya ebyafaayo ebikwata ku bajuliza abazaalibwa mu ssaza ly'e Masaka okuli Kaloolirwanga Ebirinzi, Yohana Maria Muzeeyi e Nazaret ate ne Bruno Serunkuma ku ssaza Parish, era n'asaba nti alina ky'amanyi ku bajulizi abo bakwatagane n'abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga eyo.
2: Tusuubira nti obaolwawo mu bitundu bino mulimu abakyalina sitoore ebyafaayo ebyo nga mubabanyumya, kati bwemubanyumya ogwo muzudde nga mutegeeza omuwandiisi w'essaza nga bajja babirikoodinga nga babimuggyako, kati bajja kubitwala bagende nga babigeranya n'ebirala ebiri mu materekero naddala agabawaite fathers tusobole okufunamu sitoore ennungi. Mumanye nti gavumenti yaffe eyina pulogulaamu y'okukulaakulanya obulambuzi naddala religious tourism, kati bino byebifo ebimu ebirindiriddwa wekirituukira tusangibwe nga twetegese. Ate n'obudde buno singa wabaddewo kati anyumya abantu bazze okulamaga n'obabuulira ku byafaayo baddayo nga baliisiddwa oba nga balina ekyokuyiga kye babayigiddeko. Nkitangaziza bulungi amaana
0: saaleeko
2: bampadde ekkatalo okumala ku ssaawa mukaaga maze obulo eddakiika ssatu.
1: Akulira ettendekero ly'emikono erya St. Kizito Technical Institute Kitopu mu ssaza ly'e Masaka, Reverend Father Kizito Matovu Florentino akubye omwaliiro omutukuvu okwebaza Katonda amwaniridde mu mulimu gw'obusaserdoti emyaka 25 beddu. Ono obusaserdoti yabufunanga ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omunaana omwaka 2011 mu Lutikke Villa Maria nga bwamuweebwa Bishop John Baptist Kagwa, era bwe yamala okubumuwa n'amusindika mu parish y'e Manya gye yamujja n'amutwala entuusi n'akolera emyaka 12 ate gye yamujja n'amusindika e Bukalasa Seminary okubeera omuwanika ate n'aggibwayo mu 2022 n'amussa ekitovu mu ofiisi y'ebyettaka. Father Matovu yakulembeddemu ekitambiro kya misa mwe yeebaliza Katonda ku ttendekero lya St. Kizito Technical Institute Kitovu. Reverend Father Kakumba Anthony yayigiriza era n'amwebaza nti mu myaka 25 mu busaseredooti ayolesezza obuwulize, okwagala, obukakamu, okuyamba abalala ate nga teyeebalirira.
3: Ankongozi emyaka 25 n'amwebaza ntya, kakati kye kadde ekibuzo kyamu. Katonda bwe yamala okusomesa Abaisirayiri ennyanja emyufu n'abawonya Abamisiri abaali baagala okubawa emmenta, Abaisirayiri baatuuka emitala baategeera ekikuuno okusema kuuno Katonda kyabakoledde, bakkaatiriza bagamba nti kyonna kyonna Omukama kyanatugamba sikimulungudde, kyonna kyonna Omukama kyanatugamba nga tujjanga kukikola tutegedde amaanyi g'Omukama. Nze Father Matovu mukulu kukiteeka okulaga nti Katonda amaanyi gyewala, kyonna kyonna kye banaŋŋamba nga tikukumanyi bwate mugendo wena obedient priest, naye ndowoozera abantu bakukwatiza nti yonna gye banantumanga nja kugendanga. Eddoboozi lya Katonda okututuukako liyita mu bakulu baffe ng'omwepiskopi ng'omusigi n'abalala we batukanyisa. Eddoboozi lya Katonda we liyita ogende ebindi kuba okuyita wavunna kuyita gwe okukyusisa bindi bindi wali okuyita genda okuli kukuyita. Ndowooza omukolo guno kuteekwa kwongera kukwatiriza kyonna kyonna Omukama ky'anaŋŋambanga nga kiyita mu bakulu bange njawulo ku kikulu. Ne Paulo obuugibwa era obuli obutwalana gwe nti omubaluwa y'e Roma kiki ekiriyiziza ku Mukama eri bannaku weene kiyiganizo kuyita busa teri lwa kintu kyonna kiriyiziza ku kwagala kwa Katonda okuli mu Mukama waffaani Yesu Kristo. Ssebo Bishop kati wafiziika jeni baganda ba ekibiina mwenna siyinza kubeera mwenkanyi kuva ku kituundi kino nga sikuumye ku maka.
1: Kyokka ono akalaatidde abasaserdoti bonna okubeera abakozi ennyo basobole okubeera n'ebikozesebwa ku ddiiro lyabwe.
3: Tubadde kuyamba bantu ba Katonda bamanye Katonda ky'abaagaza ate kyabaagaza bakikole nga batambulira mu kukkiriza. Nambye nti omulimu gw'okwasimba ojja kuzooka. Tubadde kuyamba bantu bamanye Katonda ky'abaagaza ate kyabaagaza bakikole nga batambulira mu kukkiriza. Ebigambo bya Pawulo omutuukirivu ndaba nga bituukirira bulungi ku bulamu n'obutumi bwa Father Matovu. Father Matovu oba abadde ku kituuti ng'aliko byannyonnyola byatuyigiriza oba talina kyayogedde naye tulina kye twesomera nga tumulabye abadde ayogera nga Pawulo ti mbeegayiridde muyise ng'abaayitibwa mubasanyukisa Ephesians chapter 4 verse 1 and 4. Father Matovu ne bw'aba nga talina kyanyeze ne bw'obadde omusaba kukikyutinga annyonnyola abadde akugamba mweyambula omuntu omukadde mwambale omuntu omuggya. Ephesians chapter 4 verses 22.

Tulaba abakulembeze abaliwo mu budde obwo obwa Yesu nga bakulembeze mu nzikiriza Abayudaaya, eggwanga mwe yasalibwa, mwe yatuukira, tugambe kale ku bazzukulu lwa bonna, naye n'atuukira mu Bayudaaya abo makatikati g'ensaawo. Mwe muli abayivu, buwandiisi ba looya mu budde buno, abazaalibwa Abafalisaayo. Si nti Abafalisaayo bonna bali ba looya, naye nga abayivu abo basibuka mu Bafalisaayo. Kaakati oluvannyuma ate beekwata oluusi ne bannabyabufuzi bagamba, ono byatugamba abijjawa? Ffe tulina okuba nti tuyigiriza. Naye nga laba, bwe yatuma abalanzi, abalanzi tebawuliriza. Yohana Batisita baamujeemera, ate nga yagenda okuba nti lwe lutindo oba ye nkulungo egenda okutusongera ku oyo nti oyo kati atuuse abikole bulungi nnyo mu bujjuvu bwabyo 200%, nga bibyolume biri mu ggulu n'ebiri mu nsi nga bikwatagana, kati bamujeemera. Kyava leeta nno luno olugero lwa leero lwe tuwulidde, lutandiseko nalwo. Olw'abaana oli alina abatabani babiri, abagamba omu, genda okole, n'agaana butereevu. Mwanyi manyi kasiru yasooka kagezi ajja luvannyuma, mwanyi naye omukadde akwatira ku mmere ye. Titulaba nti Yesu oba naye ye n'aleka nti yenaddako n'ennyonnyola wekka, n'agenda ku wookubiri, naye n'amugamba ki nga we tuwulidde? Ye n'agamba, kamukongoza ebigere, enjala ajja kuziraba, nja genda kaŋŋende, bw'avaawo n'agasijja genda fya. Omugamba ngaani, naye oli nga yesigadde yeefumiitiriza, naye oli neyeddamu, ono ye n'aguba. Kigamba kiraga abantu aboogera ekyokungulu wano kyayogera naye nga si kyategeeza, oba ayogera naye nga kyayogera takitegeera kimala. Tuyetaaga bulijjo okulaba nga tusika ku mukka okwongera okwefumiitiriza. Aŋŋambye y'ani? Kyaŋŋambye okukola kigasa tikigasa? Ono twandibadde tusobola okubona emiteeru mu nsi muno egituleetera okutabuukana ne Katonda ne bantu bannaffe. Era tujja kubirabako ndowooza Mukama ng'atuyambye. Ebimu ku bintu ebikulu ebisinga okututawaanya mu bulamu gwe nange, nti bwe tutongera kwefumiitiriza tujja kusanga tukomye ku kwogera bwogezi, naye nga eri munda tulina ekirala kye tukukusa gwe nange. Era buli omu abeere mu kukukuta na kusoberwa. Eriyo enjigiriza kati ezize oba nebuliriza ezimu nogamba nti wayi waliwo ndowooza abamu nga bo baakula batyo, tubakolera ekintu za tubaleke bulesi. Oli yaleeta olugero olwa Asadu, omulala naleeta olugero lwa Wampologoma, kabaka w'ettale, King of Jango, bwe yagenda okuyigga n'ayigga ne banne, ayize ne Wampisi ate ne Wakibe Haina. Bwe baamala okutta omunyago ono Asadu n'aduumira, kale Wakibe ky'oba okola nti tutemeretemeremu tulabe buli omu kyanaafuna. Wakibe atematemamu ekitundu ekyekifuba kiri kino, ekyomakatikati kiri awo, ekyekimabega eno kiri kino wano. Naga nti kakati Mukama waffe gw'osinga okubeera ow'amaanyi era gubadde komanda omukulu, kino ekyoggulu ekyokumutwe ye n'ekifuba kikyo, ekyomakati nti kyange, ekyokusatu nti kyawampisi. N'amubajja oluyi ne lumujja mu budde bwa n'agamune nti oli awedde ne kakati gwe amaggoba ogaba ebiwampisi, n'asalawo okugaba. Aga nti kino nga bwe ndaba Mukama wange nti ekitundu kino ekisooka ekinene kikyo kyakukyankya, ekyomakati ndi onookirya ekyemisana kuba kati era ggwe amaanyi olina maanyi era weetaaga okulya obeere n'amaanyi ag'amangi. Tekinate ekisembeyo ekyeno nti kyo kya kyaggulo kuba ggwe kabaka waffe, kabaka wa byonna. Wampologoma n'amutendereza obwenkanya naye ng'akikoze for survival, n'akola nti akwetaasa. Kati abo ne bagamba nti olaba omuntu ng'ali bw'atyo ndowooza kirungi omulekere byonna, naye obwenkanya buliwa? Bw'oyibeera mu bisolo ne mu bantu kiyinza okuba kityo? John Paul omutuukirivu papa aleka atuwandi

0: gwe yajja abantu bo mu nsi ye Misiri n'omukono ogw'amaanyi ne weekolera erinnya n'okutuusa ku lunaku luno twayonoona twasobya. Ayi Mukama, tukulabidde obutuukirivu bwo bwonna, obusungu bwo obweseze bujje ku kibuga kyo Yerusaalemu, olusozi lwo olutukuvu. Abatwetoolodde bonna basekerera Yerusaalemu n'abantu bo lwa kubeera bibi byaffe n'ebyonoono bya bakitaffe. Kale nno, ayi Katonda waffe, wulira essaala y'omuwolereza wo n'okuwanjaga kwe. Ku lw'obulungi bwo, ayi Mukama, tunuulira n'ekisa ekitukuvu kyo ekyalekebwa ettayo. Ayi Katonda wange, wulira, tutegere okutu kwo, zibula amaaso go olabe ennaku zaffe n'ekibuga ekiyitibwa erinnya lyo. Tetuwanjaga gy'oli kubanga nti tuli batuukirivu, wabula olw'okubeera okusaasira kwo okungi. Ayi Mukama, wulira. Ayi Mukama, saasira. Ayi Mukama, tegereza. Baako ky'okola, tolwawo olw'okubeera ggwe wennyini, ayi Katonda wange, n'olw'okubeera ekibuga kyo n'abantu bo abayitibwa erinnya lyo. Eby'Omukama yabyogera.
1: Katonda yeebale. Awo nno, tuwunzika n'okwegayirira kwaffe okwo nga twongera okuwanjaga n'essaala eno enkulu eva mu biwandiiko ebitukuvu, nga twongera okusabira buli kinnoomu ate nga byonna tubiteeka mu mikono gye, nga baga nti mudde gye ndi, mubizze gye ndi, nga tugamba nti tusaasirayi Mukama Katonda wa byonna, tutunuulire twoleka ekitangaala ky'okusaasira kwo. Amawanga gakuba entiisayo, situlira omukono gwo ku mawanga amalala galabe obuyinza bwo, nga mu maaso gaabwe bwe walaga obutuukirivu bwo mu ffe, ne mu maaso gaffe bw'oba olaga obukulu bwo mu bo, bawe bakumanye nga ffe bwe tukumanyi, nti teri Katonda mulala wabula ggwe, ayi Mukama. Laga buto ebikuuno ddamu obujja ebyamagero, weesa konoowo ne ddyowo ekitiibwa. Tumbula obusungu bwo, laga obuswandi, jjawo omukyayi, saanyaawo omulabe. Yangu yaako akadde, jjukira akaseera, ebikuuno byo babinyumye. Awo nawo muleke akavulu omuliro gw'obusungu bwo. N'abakola obubi abantu bo bazikirire, betente emitwe gy'abakulu b'abalabe abagamba nti tewali mulala wabula ffe. Kuŋŋaanya ebika bya Yakobo byonna, baddize obusika bwo nga bwe gwali mu kusooka. Saasira abantu, ayi Mukama, abantu abaatumibwa erinnya lyo, ne Isirayiri gwenkanyankanya n'omugulanda. Saasira ekibuga kyo ekitukuvu Yerusaalemu, ekifo w'owummulira, Siyooni, mujjuze ettendo lyo, eneekiggwa kyo kijjuze ekitiibwa kyo. Julira abo be watonda mu masooka, tuukiriza ebyalangibwa mu linnya lyo. Weera empeera abo abakulindiridde n'abalanzi bo abasangibwe nga beesigwa. Wulira okwegayirira kw'abaweereza bo ng'osinziira mu mukisa gwa Alooni, we yasabira abantu bo bonna abaali mu nsi bamanye nti ggwe Mukama Katonda ow'emirembe gyonna. Tukutendereze naffe emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, okyali olubereberye na kaakano na bulijjo
0: emirembe n'emirembe.
1: Omukama abeere nammwe. Ow'ekisa ekingi ayinza byonna, Taata, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, omukisa n'obubeereho yogwanguze ennaku zonna.
0: Amiina.
1: Tubaagaliza
0: ejjejjero, mutukulamusizaako.
2: Twesozze essaawa endala. Time check. Esawa siweze bili esekiro time check ekutuusibwako MTN Momo. Sasula Momo loni y'omubudde, olinyisa omuwendo gw'ensimbi za loni ezikuweebwa, eroze ole mu kaseera w'ozeetaagira. Nyiga sitemu 65*.

0: Kyenda munya katonyeze nya Radio Sapiencia enkuluze ya magezi ensulo kyenda munya katonyeze nya Radio Sapiencia ensuluko ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo nkubuuzaako omulungi osiibyotya gyebale eja Sunday eya leero nga bwe ntera obbagamba neebazannyo ggwe asooka ku mwekereziya ate n'osooka okakalabya emirimu emitonotono nazzi kuno nno olwe Sunday abantu baatuulanga waka kukuba bulatti naye ennaku zino engeri ensi gye yafuuka nti bwetookole n'okulya toolyenga ndooza y'embeera eyo naye naffe tugguse ne pulogulaamu yaffe mutima gwange ey'olunaku olwaleero olunaku olwe Sunday ennaku z'omwezi ziri 27 mwezi gwa 9 mwaka 2026 ne guno nno omwezi guweddeko tutandika omwezi ogw'ekkumi wiiki eno gye tutandika naye yalina pulaani ze ez'omwaka oba tonatandikako okwegamba gwe zigaanye ndowooza naye okyasobola esigadde emyezi 3 okumalako omwaka guno naye nga butyo bwe tugenda okuba nga tutambula gwe omulwadde tukusaasira abafunye ebizibu nammwe tubasaasira ate abafunye ebirungi tusanyuka wamu nammwe ne twebaza omukama ate abatuusiza ku birungi ebyo nga bwe mukimanyi nti buli lwa Sunday nzija n'omugenyi ow'enjawulo n'olwaleero ate nzize n'omugenyi waffe agenda kubabuuzaako wano abeeyanjulire ate amanyi omuntu oyo gwe tutambudde naye nga bwe ntera obbagamba nti lubaale ow'omulamu tasamirirwa kamusaba atubuuzeeko atubuulire amannya ge ate tutandikira awo omukulu tusanyusa okulabako ku mpooza ya Radio Sapiencia nsobola mutima gwange
1: nsebo nange nsanyusa okunyaniriza ku Sapiencia mwebale omulimu gwe mutukolera mwebale kubanga buli kaseera tubawulira kitusoomoza naddala nze kinsoomoza okuwulira nti waliwo abo abaddiza omukama kw'ebyo bye yabawa naddala ngu okuyamba emyoyo mukoledde kereziya ebyamaanyi nali ndowooza nti basajja bakulu bakadde be bakola bino naye ngenda okubatuukako nga be bammwe nga mwogera ebintu ebikakafu ate bisitula emitima gy'abantu ne mujjayo ono ne mujjayo oli ku luno nno nange nfunye omukisa okuba nti tuli ffenna ku katabalwa Charles.

0: John Baptist Bwowe Owamas Brothers nzo mu kwaba abatandikibwa Kalidinali Nsubuga ngatandika ekibiina ky'abayambi b'abasaseredoti
1: mwaka
0: gwali fwe okutugulawo gwali 1988 wetugulirwawo bwekuba kujaguza twandibadde tujaguza ekyo oba tujaguza ekyo kuba tewali kitugaana kujaguza mu kiseera kino nga abatandika ekibiina kino abatandikirwako ekibiina kino betwewunaganya nabo ye brother Joseph Kalugu kati ali emitala Maria ate ne brother Seddu Semanda Vicenti ali ku mother house ate oko tulina ne bato baffe abatuddirira kati mu kiseera kino
1: wangalirawa
0: mu kiseera kino ndi wanensambya era nga nkola omulimu ogw'amansi tuline Father Joseph bali ku ddembe bwana mukulu era azuula bingi nnyo ebinyamba okubeera bize nange mwezuulira byennyini okukola kubanga nga obuvunaanyizibwa bwaffe bwe twannyonnyolwa nti amansi bwe baabeeranga ne mapeera nga tayina kyamujuza ng'era ku ludda lw'amansi tatunulayo akati nno ekibiina kino bwe kyatandikibwa founder yafuna ekirowoozo nti senga watandikibwawo abayambi b'abasaseredoti bakole ku material side y'omusaseredoti omusaseredoti asobole okwemalira mu kusoma misa n'okuwa amasakalamentu nga ajjukidde ekyafaayo ky'abadyakoni kubanga kati naddala omulamwa gwaffe gusimbye nnyo ku badyakoni abo abaasooka era ekyo yazuulamu n'alabanga kikulu nnyo yazuula omulimu gw'amaasi ne mapeera nga gwalimu ekyenjawulo n'atuuka n'okutugamba nti mulowooza mapeera n'amaasi be baali basomesa kirabika mapeera n'amaasi baayagalana nnyo amaasi ng'ayagala nnyo mapeera ne mapeera ng'ayagala nnyo amaasi kale nno mwekyo okwagalana okw'engeri oyo kulimu ekyamagero ekyenjawulo nti okwagala okwo kulina gye kukoleezebwa obanga ageegeenya oba addiŋŋana ekyo Katonda kyakola kubanga bwe tuba tusoma nzikiriza Katonda oyo ava mu paatiri ne mwana ava mu paatiri ne mwana naawe kyefumiitirize ng'atambula gy'awuba emikono ani oyo kale nno okwagala kwa paatiri kwayagalamu mwana ate mwana n'atandika okwagala paatiri okwagala okwo kwennyininnyini kwe kukola eby'obwakatonda kwe ebintu byonna byonna bye yatonda ne bigenda nga birungiwa kale nno ekyamagero ekyo mapeera n'amaasi baakikolanga nga bo bakikola kwagala kwe kuvaayo so ng'ate waliwo ebintu bye tujja okugenda nga tuzuula mu omutuufu gwa bitutangaazaamu waliwo ennyimba abayimbi bagenda baziyimba naye nga ziwa amakulu mangi nnyo nti Katonda kwe kwagala oli abeera mu kwagala abeera mu Katonda ne Katonda n'amubeeramu kuba ye kwe kwagala kwakati ennyimba ezo era tujja zongera oziyimba tuleete n'obutabo tuyimbe birina amakulu mumutuukirivu bye yafuuyirira abayimbi abo buli lwe wabaawo okwagala okwagala okwo paatiri kwayagalamu mwana kuzaala mwoyo omutuukirivu n'atandika okukola emirimu egyo egy'obutonde bwonna kaakati ate ffe ng'abatonde bwe twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda twagabana ekikula kya Katonda nti tumala tuddamu ebyo Katonda bye tumulaba akola nga twagala nga tumwagala oba nga tugeegeenya okwagala okwo okuli mu Katonda ebintu bijja ne byekola nga ffe tetumanyi kaakati oba tubyogeddeko oba tetubyogeddeko kati tunuulira nga bana bakola mu situdiyo okwagala kw'abasindika okukola ebintu bino naye amagezi gagenda gatumbuka kubanga bali ku kintu eky'okwagala Katonda akati buli lw'oyagala Katonda akati okwagala kuli okw'obwa Katonda kusibuka ne kutandika okukola gwe by'otamanyi naawe bye weewuunya awo nno kaakati mu ngeri ng'eyo founder waffe n'agamba nti nange mu kiseera kyange kino kantandikewo ekibiina ky'abavubuka bana embulakalevu batandike okwagalana n'abasaseredoti bange ebyamagero biddemu okukolebwa.

0: ebimu ku byaleeta ebyamagero nga naawe n'okyewuunya mapeera n'amansi bajja nga n'olulimi bagwamu lugwe wookakasiza nti bambi baalina obuzibu mu kuwogera oluganda ye katikisimu agamba nti mu katikisimu yaawe waliwo n'ebitakyusibwa ebitasobola kukyusibwa nga okugamba karakara masiya kyasigalirayo mu katikisimu oba osoma mu katikisimu ya mapeera kyasigala nti karakara masiya yali ayogera ku katonda katonda omuyirabu kati bo bwe baali abafalansa ndowooza kiri mu lufalansa kale nno kaakati mu ngeri ng'eyo kaloolirwanga ne banne n'abajulizi bonna ne bategeera karakara masiya nga tebeetaaga kubavuunula karakara masiya okumanya baamutegeera kwe kutandika okusoma eddiini nga toyinza kugibasazaamu wadde obatiisizatiisiza ate oba batiisibwatiisibwa ne babatwala wala nnyo labayo ekyebatandiwangudde kwe kwokebwa muliro ye kalidi naalyaga ne bakwokya mu muliro ng'oyimba akaliro kakwokyako katono kunnasi n'osansagala naye bo okubookira ddala amaloboozi kigambibwa nti gagenda gaseebengerera mpola mpola nga bagenda bafa naye nga bayimbira mu muliro kale nno kaakati ekyo kirabika kyali kyamagero ate nga si kya bwa muntu okwagala kwabwe kwagenda wala nnyo okwagala katonda buli lwoyagala katonda ebyamagero bibaawo eyo nno epointi endeetedde ddala n'okwagala okukola puroguraamu eno waliwo ebintu bye tutassaako mwoyo ng'okwebaza omuntu n'akukolera ekintu n'omwebaza ekintu ekyo omuntu oyo ayinza n'okukukolera ebisingawo naye obanga ffe abantu twagala nnyo okwebazibwa katonda twandisinzeewo mu kumwebaza naye tufuna embeera nyingi nnyo ezitubuzaabuza tugenda ne tusaba ne tufuna bye tusabye naye ate amangu ago oba mulabe yakola ekyo n'aleetawo embeera ekulaga nti tewaliwo bye weebaza kyembaleetera nammwe nga munadda ku ludda lwange kyekino ekyakabaawo ebola yalangirirwa obulwadde bw'ebola kyogereko sekawuka kaali kakulumye bwe baayogera ebola twagenda okulaba nga embeera za ebola zigenda zirinnya digrees nga bwe twalaba covidi covidi naye bwati bwe yatandika yasookera mpolampola n'agenda ng'alinnya naye kati twagenda okuwulira nti nenamba ejja kukendezebwa eyenkuŋŋaana kati nno nze kambabuulire ekyazibula amatu gange n'amaaso ekiseera kino twali tutegeka ekijaguzo kyabakadde bange maama muto wa maama nga bali ne taata nsuubuga mwenna abensambya kubanga bwe mba njogerera mu nsambya wano mwamanya ekijaguzo ekyo olw'okuba nti gyenzaalibwa tewalinaanye n'ensambya ate nga kino kye kisomesa ekyatuzaala ndi wekkongeru kuli gyenzaalibwa ge maka mwenzaalibwa naye nga n'okuviira ddala obuto nga mmanyi nsambya kubanga konge kati parish naye nga yazaalibwa kansanga kansanga yali etwalibwa nsambya kale nno kaakati buli emu yeetongodde parish yemalirira
1: abawulirizatuline brother John Baptist Bowe brother okuva mu kibiina ekya brother Amas oli ayinza okugamba eyakatweyungako nti ate nga tugenze mu byawandiibwa naye nga etutambula naye tujayiseeko eyo naye saawa yonna tukomawo ku layini yaffe obadde okyatugamba ndowooza ekyo tekinasembayatekeyongereyo ekya ebola
0: ekyokukyogerako nsinzidde kulaba nti waliwo bye twandibadde twebaza omukama naye ne lwabaawo embeera ezituziyiza okumwebaza bwe mba nga ndi nammwe nammwe munamanya tensioni gye twaliko nga batugambye nti ebola buli omu engeri gye yakankanamu naye ate nze mbabuulidde nti nze nakankanamu akenjawulo kubanga twali tutegeka ekijaguzo kyaffe kya myaka ataano ekyabakadde banga bajaguza obufumbo obutukuvu kale nno kaakati ng'omwana nalina bingi bye neenyigiramu natuuka bwe nawulira ekyo embeera ezo tuli mu nkiiko ez'okutegeka ekijaguzo ebintu byongera okwonooneka ne nti nandibanga ku bino obanga nange bwe ndimu Katonda wange tebagambe nti nze ndeese ebisiraani mu mukolo ebyonna nabyesaako kubanga lwakuba nti nakino nkibagabira bw'onooba ng'onoosoma essaala enkakafu bwabaawo obuzibu bweteekeko kubanga Yona bwe baamutuma Ninive n'amala atatuukiriza kiba ye yamanya ensobi ye ng'agimanyi n'agamba nti obutagenda gye baŋŋambye ekireeta omutawaana n'ayagala abantu bano bonna baleme kufa ku lulwe kati okwo kwagala okwo kugenda wala kwa bwakatonda n'agamba nti munziriro munsuule mu nnyanja kwega asazeewo afa ku lwabalala era buli lwolaga obuzira obwo ng'oyagala ofa olw'okubeera abalala omukama alina kyakolawo n'akutaasa emboozi yaffe nejja kuwanvuwa kasita mukulu katabalwa gw'ogenda ofa ogoberera ojja kunzijukiza kubakati wano waliwo wenjagala okutunuzaamu omuntu abeera oba asambajjiddwa obanga avvooleddwa amaanyi gaafuna gava mu bwakatonda ekintu kino twakirinako ne lesoni namba nga tuli tutendekebwa mu ttendekero ery'ababrother faatha omu yatuwa olusirika yatugamba nti katwogere ku kigambo kya kizibwe kizibwe aina oba omujjwa omujjwa kanjogere twayogera ku mujjwa kubanga buli muntu buli ggwanga buli wa buli muntu owesanga nga waliwo gye bazaala maama eyo obeera mujjwa kale n'ensonga eyo bwe yagitunyonyola ne tulabanga egenda wala ng'ate esimbye mu bwakatonda kakati olubereberye ng'abantu gye twava eyo baakitwalanga nti omwana ow'engeri ng'eyo ayitibwa omujjwa ku lujja okwo toyinza kumubalira mu kika ekyo ky'alimu
2: eno eprogramu mutima gwange mwowulirira gyenvudde w'abantu ab'enjawulo naawe n'obaako bye wejjukanya mutima gwange
3: kyenda mu nnya katonyeze nnya fama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizanyo
4: twekwase katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwemusabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so nga ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira maariya jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.

0: tulese brother tugamba lwaki omwana omujjwa gwaba gamba okumala ebibamba awaka
1: kugamba tuyinza kumubala nti naye mwana awo kale nno kati bali abaasookawo abatali ba mulembe guno kubanga omulembe guno gwalongoosebwamu nnyo guli gwalimu n'ebitambiro by'abantu kakati bwe baafunanga ku lujja olwo bwe baafunanga ekintu kye beekengedde oba waliwo ebintu ebyawongo bye babasuulidde awo nga bayita omwana ono ayitibwa omujjwa abijjewo nga kwe bagereza balabe byakabi bisobola okutta omuntu kubanga ono ne bwe binaaba bimusse ekikati oluggya luno lujja kubanga terusaliseko namba yaabwe neba tasali sigamba kati mu kiseera kino kubantu tebikyakolebwa kubanga kati bwe tuli kundowooza kubanga buli muntu aliko gye bamuyita omujjwa naye bali abaasookawo bwe baalabanga nga baagale ekika kyabwe kibe nga tekisaliseeko ku lujja olwo ebibamba naye nno kaakati nno ekintu kye baakola we kiyingira mu bwakatonda omwana wa katonda yeefuula ekyonziira ajja afiirire omuntu katonda ng'avaliyuwinga nnyo obulamu bw'omuntu nga naye yennyini teyeevaliyuwinga nga kugamba asukkulumya obulamu bw'omuntu gwe yatonda ng'ayinza n'okwefuula omuntu ajja alokola omuntu ate n'ava mu kwefuula omuntu nayeefuula ekyonziira kugamba nga bwe tulaba buli lwe tulaba omusaalaba ekyo kitujjukiza yatufiira ku musaalaba awo nno kaakati buli lwalaba omuntu afuuse ekyonziira oba ku lw'abalala ayingiramu ajja mangu gy'ali kubanga ye yataasa obulamu bw'abantu amaanyi g'omujjwa awo wegava
2: kino kijja kukiri kyogambe mwali mutegeka ekijaguzo bwe weeteekako ekiteekako lwakiwaliragala
1: oko nkyeteekako bwe nti kubanga mu kusooka kwa byonna nawulira nnyo ng'ekijaguzo kino kinkwatako ate nemba nga waliwo n'obuntu bwe nnakolanga obugenda mu bitone byange nga ne bembikoledde babusiima kale nno kati nea nti bino byonna bye mbadde nkola emisana n'ekiro kyandibanga nze mbaleetedde omutawaana osanga ensobi eri ku nze kale nno kakati nenkiwulira nti nina okwegayirira mu ngeri enjawulo nagumya bakadde bange nembagaa nti tujja amaviivi gayina amaanyi nja kufukamira ku maviivi gange ekintu kino olumbe luno luveewo wakiri olwebola lumbe luveewo jjukira tuli mu nkiiko ate batandika okutubuulira nti n'enkiiko zijja kutandika okubanga zirimu bantu babale tugamba nti kati kino kiki kaakati naate ekyanyongera mu giyazi mba nkyali ku olwo nga baŋŋamba nti mukadde waffe maama aweereddwa ekitanda awo neŋŋamba nti nga bukalubye kaakati bwe mmala okuwulira nti aweereddwa ekitanda kati ate tukyali ku olwo embeera neyongera okusajjuka ne batugamba nti gwe bawadde ekitanda bamutaddeku okisijeni kaakati naawo nze wenakubira n'essimu nagikubira mukadde wange ng'ali ekirungi yagikwata nemugamba nti maama tugenda kusoma essaala ojja kuwona ate n'ekijaguzo kibeewo kozi njogera ebyo waliwo n'abantu abalala be nategeera oluvannyuma nti nabo bessa mu ssaala okusaba kubanga maama yabambuulira abajjanga ne essaala neebeera y'amazima kaakati olw'okuwulira nti nteekwa okubaako essaala ey'enjawulo neebuulirira nenzijjukira nti mu kitabo ekitukuvu yeezu bwe wabanga ng'olina ky'oyagala okumusaba oba nga olina ky'omusabye ayina kye yassangawo ffe abantu kye twandiyisa obukwakkulizo ng'amala kukubuuza ebikwata ku kukkiriza kwo ng'ayinza okubuuza nti okkirizanga ekyo ky'osabye kiyinza okukolerwa okugeza wano mu Maliko omutwe ogw'omwenda katundu aka oyinza okusookera eri gye bisookera naye kati olw'obudde katusookere wano katutandikire n'emabega nnyo ku omutwe ogw'omwenda akatundu akabiri mwakamu Maliko awo n'abuuza kitaawe nti yakamala bbanga ki nga kino kimujjira ye n'agamba nti okuva mu buto ate gumusuula lunye mu muliro ne mu mazzi gumuzikirize naye obanga olina ekyoyinza okukola tusaasire otuyambe Yesu n'amugamba nti obanga osobola byonna bisoboka eri oyo akkiriza obanga osobola byonna bisoboka eri oyo akkiriza akati gwawuliriza ndowooza ekyali kibanji bwono abeere n'okukkiriza naye omuntu ono yansanyusizza anti wulira bwe yagamba amangu ago kitaawe w'omwana n'agamba nti nzikiriza yamba obutakkiriza bwange buli lwetwetunuulira nga tetulina bwe tuli kakati nze okwokukkiriza okukkiriza nti oba ne mu nsobi zange ng'omuntu nina n'ebyenyinza mu Katonda nzikiriza ntya nti kiyinza okunkolerwa nyambira mu butakkiriza bwange nsaasira busaasizi kati bwe mukubira essimu netandika ne musuubiza nti tugenda kwegayirira kakati nawuliranga n'eddoboozi liddamu kakati obwo nentandika okulowooza ku kintu kino kati kye mbasomedde nti kiki nze kyenyinza okukolawo ne mmanya nti Yesu senga mbuuza nti okkiriza kino kiyinza okukolerwa nze ku lwange noonyayo kye yali ankoledde mu bulamu bwange ne nkiwandiika kyonna kyonna ne mugamba nti kino gu wakinkolera okusinziira ku kino kye wankolera nkakasa na kino kye nkusaba osobole okukikola essuubi neeyongera bwe nakijjukira kye yankolera kyeyankolera ekyo nga bwe tugenda mu pulogulaamu zaffe nga si lwe lwalo lwe tukomerekereza olumu ndijjukira ne ndeeta ekyafaayo ekyo nakiwandiika ne nkitwala erubaga mu woofiisi ya Father Nyombi oyo mumanyi nga jjajja w'abakkiriza ate nga mmanyi nti ebintu ebikwatagana n'okukkiriza okukola n'ekyewuunyo ate oyo tujja kutambula era nga nali nkakasa nti mu kyewuunyo kino nga bwe nkiraba kangende mugambe waali wabulayo obanga wiikisi nga bbiri namugonga abeewo mugambe nti omukama tumusabe ebola aveewo abantu tulamage ne namugongo ng'ate nkiwulira ddala agenda kuvaairwe nti tewali ebola tugende namugongo naye nno bulijjo bwe tuba ne mu kwegayirira kwaffe mu bulamu buno wabaawo embeera ezituziiza okutuuka ku ekyo kye twandibadde tukola kakati ekintu ekyo nga maze okyekakasa ate ngenda okutuuka okukubira munnange essimu nga n'essimu tagikwata luvannyuma nnyo nensala amagezi ne wabaawo wempita namunyungako weyankubira essimu yantegeeza atya kakati tuli kati ali wala tulirabagana nga namugonga awedde jjukira essaala yange gye njagala tugatte naye yagulwewo ekyo wammaggwe kyammala amaanyi nga sirina bwe nkyongerako naye kino kyenkukakasa era ngeri bwe mbabuulidde nti ebintu bibaawo naye ne wabaawo embeera ezituziiza okwebaza so nga ate twandyebaziza ne tufuna n'ebirala bingi kakati nze mu kusaba kwange ekyange nnakifuna okujjako ate ekyennamugongo nakyo nali nkirindidde okusinziira ku kino nga bwe nakiraba ekijjaguzo ky'abakadde bange kyabaawo maama n'akomawo mukabanga katono ng'agera ate najja n'akubiriza n'enkiiko nga yakubiriza enkiiko ekijaguzo ne kibaawo era n'abaakiriko ekyo sinka nnemena kukyogera abaakiriko mmwe muyinza
2: okuwulira
1: ate n'abo abeetaba mu ssaala eyo ey'okusabira ekijaguzo ekyo nzize wano okubajjukiza okwebaza obanga tetusobole kwebaliza wamu nga ensi yonna okuwonya ebola wano mu kaakati nga kye nnali nsaba biyinza bitya okufaanagana mu kiseera kino nga bagamba nti ebola lufumo gwayagala okukakasa nti essaala n'amavivi gano bwogafunya gavaamu ekyamaanyi kaakati ebola lufumo naye kankubuulira
2: wano minisita y'ebyobulamu yagamba tetukyalina ebola mu ggwanga era nebebaali batangidde okutambula batambula bulungi waawo abekkongaawo bakyabateekako olina olukongoola engeri nti ewaabwe yasibuka era twabula wano mu kuziika omukulu oyo bo baali basooka bakirerera ddala abamu tebaabakkiriza naye bawanuka mu ggwanga tulitereere taratibu
1: olabye abayita ababiri bejjukanya kale nno kaakati ekiseera ekyo nga buli omu yali ku bunkenke tuwonyezeddwa ekizibu ekifaanana bwe kityo omumaliriza otya nga oteekawo ebigambo kati mwebuwulira ndowooza buli omu ayina engeri gy'abyogerako bulwadde buno bwali kaakati muli mu ssaala zo bwewali osoma wawuliranga ng'olina kyoyinza okussaawo oba wali ogamba nti katonda tuwonye tuyambe era n'atuwonya ne puroguraamu zaffe ne zigenda mu maaso n'amasomero gagenda mu maaso ne tuba nga twesiima gundi covid yali wa nsonga kubanga yatuttamu abantu lwaki twesabira embeera ezifaanana tumale kulabako nga bafa tulyoke twebaze nti kaakati n'ekirala ekinaatuleetera okuwebazanga nga tusabye ekintu ne kiyita tuleme kukirengezako oba kukinafuya kubanga kati omukama atutunuzaamu omanyi omuntu bw'abeera agalaata bwe tuba omuntu bw'abeera awalungi tayinza kumanya ate waliwo ebibi kubanga kati kaakati webaawo omuntu kale ekyokulabirako kye mbadde ndeeta kyekyomukungu ng'ewuwe mu maka ge buli kaseera batta ente balya bintu buli kaseera puroguraamu waliwo puroguraamu ezebateekako n'ebyokulya kaakati toyinza kusanga omu mu bammemba bali mu maka ago nga batya twalidde ku nnyama toyinza kutendereza buwoomi bwa nnyama gy'alya buli kaseera yafuuka ntula n'ebintu ebirala tayinza gaa nti nafunye akasente sente azitakuzaamu kati kale nno kaakati naffe ekiseera kino abaana ba katonda bwe tuba nga atulabiridde ng'atutaasizza ebintu jjukira waliwo emirembe egyalimu endwadde ez'ekikangabwa nga kati ebigenge waliwo eyatwaddeko gwe twogera naye n'annyonnyola ekigenge ekigenge sikugamba nti kijja buzinga ekikaata nekikuja kibeeramu obuwuka obulya ennyama eyo nga buluma ng'envunza okutuusa ekitundu ekyo ekivunda ne kikutukako oba ngalo ne zikutukako naye mu bulumi obwe nga kati envunza weneekulumya okutuuka okukutula kyekigenge kyabanga kibi nnyo nnyo kale nno kaakati omulembe egyo gyonna omukama najja atuyisaayo n'atussa ku mulembe guno ate eyo mu mirembe egyo gye tutaalabako waalingayo n'ekiyigganyizo eky'abasomi nga toyinza kukola kintu mu lwatu ekikulaga nti oli musomi nga bwe baagala okwogerako ne katonda beekweka bwekwesi mukati ku muzimu eyo nga babagabira ensolo ezibajja naye kaakati fe tuli mu mulembe ogw'okugalaata oyinza okuyita omulembe ogw'enneema woyagalira yezu womuliira woyagalira okwejjusa woogendera abasaseredoti bangi
2: magezi nsulo y'omuziki n'ebyemizanyo tuline brother John Baptist Bwowe okuva mu kibiina ekyaba brother Amas ndi naye oli bw'abanga yakatwegattako awulidde enjiri eyo gy'otuweeredde okuva gye twatandikidde katonda atukolera ebirungi twebaze ayinza okubuuza ye brother atuliisa ekigambo ekyo ekya twatandise sabbiri y'ani
1: brother aliisa ekigambo kino yasoose ne yeeyanjula
2: asa egamba okumumanya ozaalibwawa otandikirawo okutegera obulamu bw'ensi
1: kakati no ebintu by'omukama bino binyuma nnyo naddala omuntu nze nabino nabiyigira ku kalidinali Nsubuga bw'obanga ononyumisa emboozi y'omukama toweteeka tojjayo matendo wadde gakuliko tandika okunnyonnyola omukama senga teyagakukolera kwate wandirangiridde ekigambo kya Katonda ekyoba olaba nti ye bwe yali atutandika twamunnyonnyola obutene bwaffe nga bw'onookola application nga abamu tetwesaanyiza nakwesaanyiza kubeera baweereza ba mukama naye n'atugamba obwetowaze bwa kalidinaali Nsubuga bwatukolako nnyo simanyi oba waliwo abalala babutwala yagamba nti nno nze kati gwe mubuulira ebyo nze nakani certificate gye nnina high level certificate gye nnina baptism card kati owulidde omuntu wa Katonda anaakulaga amaanyi g'obwa Katonda gye gava kubanga kati oyinza ogaa nti ndowooza n'okwogera ebintu ebyo byonna byonna atendekeddwa ebbanga gwanvu oba yasoma kutuuka wa ebyo byonna byonna Katonda si kwatandikira oku tujjukira John Vian waliwo mu kuyigiriza oli yatugamba nti bamuyitanga intensive kakati nange bwe njira n'entunuulira ebyo bye mba ntandika okwogera wano ku situdiyo ojja nakwesanga nga abadde awuliriza ga ti kale nno kakati mu ngeri ng'eyo nga bwe nkitegedde waliwo bye nandigambye emisomo gyange biki naye byonna bwe mbitunuulira ebyo omukama sikwasinziira okunjira ate era nzijjukira n'application gye nakola ewa kalidinaali Nsubuga yali erimu bya butene na omukama n'ansaasira busaasizi okujja okuweereza omukama kaakati ng'olwo bwe naluyitako omukama n'ajja anzikiriza okuweereza kati emyaka obalemeka okuva mu 1980 sifunanga buzibu mu buweereza bwange oyinza ogamba assignments zonna zebifunye kaakati ate ekyewuunyisa nga nze bwe nneera waliwo abajja okujja okubuulira amatendo ate nze gasaagala kati kweyogerako nandyagadde abo bennyini abamu nga nze nnabasomesa n'okusobola okubaako kye bakola mu nsi nga nze ticha waabwe kaakati neeyo gyonna gye ngenze mpeerereza kati ebyo bwe mbiddamu mpulira mbanga ajjayo amatendo nga n'anajja okukola puroguramu ayinza n'okuziyizibwa naga nti ate oba omuntu amala kunnyonnyolako gy'ayisa ebyo byenna n'asiba
2: olaba nno akawuliriza abo essimu bwebanaaba ebibuuzo n'obulaba basaanija banyumirwa nnyo ebyo kuba olina abuuza nti bulaza bwoweeyo no
1: kakati awuliriza ku leediyo kuno ng'ekyo kye mbadde mbagamba waliwo ebintu ebimu byoleka n'ogamba nti omukama yanyamba era kambyogere nga bwe biri kubanga
2: waliwo abajja wansi gwe tuwandyagadde genda mu bufaani lwaki wabeera bulaza
1: kakati mu myaka gyange egyasooka nyinza okutendereza bakadde bange twazaalibwa abaana 12 omukaaga omukama yabatwala naye omukama mwenkanya era mu kino kirabamu ekyamagero twazaalibwa abalenzi 6 n'abawala 6 kaakati ate bw'ojja obala enamba 6 yakwata famire yaffe nze ndi mwana wa 6 kaakati bw'obanga ova wansi ndi 6 bw'ova waggulu ndi 6 kaakati olaba 6 kiba kitegeeza nti nze ndi mu sento kaakati no bwekuba nga kwebuulira nkyebuulirira nti ekintu kyonna kye nkola nga kiwa omukisa famire yange mba ngifunidde omukisa ekintu kyonna bwe nkikola nga nyinza kyovudde olaba nti nze buli kintu kye mbaamu ŋŋamba nti sikubanga nze nvuddeko ensonga
3: Ino ye program Mutima Gwange mwowulirira gyenvudde w'abantu ab'enjawulo naawe n'obaako bye wejjukanya Mutima Gwange
4: Kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
5: Ifise gaziyiddwa n'essira ku bika bya bizinesi bipya 12 muno mulimu abatunda amafuta mu bungi ne mu butonotono bannamakolero abayikula ebyobugagga by'omuttaka n'abaasa amayinja abeenyigira mu by'obuzimbi abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba ab'enkola ya kalimagezi oba information technology abatutuusaako amasannyalaze amazzi abalina ebisulo bannabitone abalina ebifo ebiwummulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abataxi n'ababoodabooda ky'olina okumanya nti enkola ya ifisi weri kukwanguyiza kukola bizinesi okugeza okufuna tenda za gavumenti okwanguyira okusaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds n'olwekyo tobeera bubeezi ku nkola ya ifisi wabula gikozese okuvuganya mu katale
6: Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together
7: Esase kure dia Kampala nga liri omune region of Mary Radio Maria ne Holy Cross Family Ministries Bakuwa niliza Rosary Crusade Yankumi bidia abidi mumu kaga Egeno kubede na mgongo kuchigwa chapa julisi Okufange na kuso mwezi bidia mwezo kwe kumio Maka nkumi bidia abidi mumu kaga Okutani kanisa wa mwendezo kwe guro Edane nge na kuso mwezi sato Kuro tuja kutani kano kusimbe nyiriri Oro tuingide mumisa kusawa bidia so kumacha Tuliba kutambuli na kumulamua Obumu kwa maka Sapule Tosubwebi nonjibia Rosary omulio kuonye Sibwa, nomu kisogo kuchari wa mzado Murungi bikira maria Murusari kurusedi eno
8: Evi jule visufu Viva kumfumbe nsukurumu Enfumbe nsufu Esinzi ila kubirunge vitufu Evi jule vyo mulembe Ovifuna na cowboy specially Amasavu gevi mira ama kene nulobulu unji Agasta mubio fumba Etekende sufu Bulichi julo cho fumba ni cowboy specially Chijanobu omi obwe mbala Cowboy Specially afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10, n'ebibiri. Cowboy Specially akolebwa ba Bidco Uganda Limited ngasangibwa mu maduka wonna.
9: Owange, sembi jaya bweddalu.
10: Njali tayinza butalaluka. Emali ye yonna yesaana wo munabambula w'omuliro.
9: Bambi.
10: Twamugambanga afune insurance ya Ghana. Pax Insurance. Fifika. Abasobola okumalawo obusigo obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala. Tulina ebika bya insure nga insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obubi ng'obadde tewetegese, insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi. Insurance etangira obuti abagobutira okugwa mu business tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Max Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Lot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna Pax eruŋŋamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Pax our insurance partner
11: Hello? Owanga mutiabule, kati wenjogera na mpise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu ya njiisiza, kati ndia na mubitara vya machi ndia kubala kisi wagulu, onengera, obatondaba. Obambu ze?
12: Na ye nawe. Na kugambye mita azibi satu, nga wakavamu raundi ya chibu ye, ngo yambuke machi ndie. Haka tikora buoti, chuka, kiri rampora. Pola, boisa kushero, katono nyo Echizimbo gena kubochila bao, chinene Chirikonti Farmers Center
10: Iye, chitofu nyo, a one-stop shopping center Yoka, edinabuli karunda Webyobuli minoburu unzi, omulie dagala Omulie nsigo, ebijimusa Nebila labi inji nyo, tuso mesera Tutende kabali miyokweto lole guanga yona Tulambula famu june tukuwabu wabusi Okugeza, tupi mwabujimu kwetakalio Netukumuli na chogwani do kusimbako Ndatuwe ya mbisa basa ubafaba kugu Jango kulevi ntuwebidi original Kufarmers Center chivuye, kubakunoti Msafu muna anemu, asato mumu kaga, atano mubili, mkaga mumu nano kumanyibi singa uo.
0: Wagambie, kulichitelo kugwawe wamu, ocheti ka, irangu ochivunanyizi wako, chirunji, ovachibi, luwasi, ochikula vote.
1: Awe nafunira, moto ya gama, eternal vigilance is the price of liberty.
2: Tuyo nyole
1: wakati oinzo gamanti nanta linya ukatebe oinzo gamanti kabaka wafualipiku nanta linya ukatebe buli wagenda yegendeleza obwegendeleza kare no kakati nze chochimpa obwegendeleza ni anti sikola chino banange ne mbaletera omutawana nange ne neletera omutawana olwe namba eyo kale nno kakati nkugambye nti ndi mukaaga ndi namba mukaaga kati mwekyo fenna fenna bakadde baffe tebaafuna kizibu mu kutuweerera baatuweerera buli omu n'atuuka gy'atuuka naye tuyinza buli muntu bw'aba ng'atambula ffe tebaatugobaako oku school fees ssomero nti batugobyeku abakadde baffe ekyobunanyizibwa kye baakolanga oba birala byonna byonna nga basooka kulaba school fees zisasuddwa
2: olubakoze emirimu ki
1: taata yali kale yali mubazzi nga mubazzi ate maama nga mutetenkanya nnyo ng'era oyinza okumuteeka mu basuubuzi ebyonna byonna nga batetenkanya okulaba musuubuzi balimi mulimi naye ate taata yali agenze ku leevo ya waggulu nnyo mu kubajja era nga muzimbi yasomesebwa brother Luka era okukakasa nti yali kuba mu kiseera ekyo yali
2: kubabakugu
1: ennyumba yaffe ey'ekisubi mother house brother Luka ng'asomesa mu tteeko tebaalina residence tebaalina webasula n'agamba taata nga oyo omu ku bayizi mwaka gwana mu mukaaga n'amugamba nti kuba pulaani okole enju wetuyinza okusula akati n'agikuba lwegikuba brother n'agamba nti nungi nnyo kakati sabayo nsaba ab'okugikola nabo oyagala abavubuka bameka yasabayo abavubuka ndowooza mukaaga kakati be baazimba enju eyo bwoligendayo oligiraba ya mirembe na mirembe nze pulaani eyo gye yakuba yagimpa taata yagimpa naye ng'ebintu bbi naye nga empapula zitandise n'okumunyuuka era naziragako bannanga bamu baalaba ku pulaani ey'enju eyo baagirabako kale nno kakati mu ngeri ng'eyo kyekugambye nti bo baasobola tetwafuna ne mu mbeera ya waka era ne gye twali nga amaka gaffe ganjawulo
2: nga mulinga bano bootugambye nti omwana tatenda bukuumi
1: bwakanyamatenda
2: bukuumi bwakanyama
1: sikyali nnyo wekityo naye nga ffe ng'olaba tetutera na kwagala ku kyalo ng'ebyawaka bitumala nga waliwo ebyenjawulo ebyakolebwanga ate ne mu kiseera kyaffe ekyo nga tetujulirira era n'enju ku kyalo kati nyinza ate bimpa okuddako emabega eri jjajja azaala taata jjajja azaala taata yali driva wa Kiyimba abakungu ba Kabaka kale nno kakati yamusalira ekirabo kye yamuwa kyali kyakumuwa ttaka yamuwa ettaka deni twali mu Bende Kaweri ebyo mbigireko mpola byebyo olinzijukiza nennyongero
2: naye tuwadde ku kiri kyekirowoozo ky'obufuko omufaaza lwazi togenda kumufaaza nobeera
1: brata nyinza okutwala mu byange nti omukama bw'akuyita ayina enge ebintu byakuwa nga biri uniiki bakadde bange mu kiseera ekyo nga tewaliwo kiziyiza muntu kugenda yonna gy'ayagala oba nakani musaseredooti bakati era kyobutolaba nti ne mumaka tulinamu omusaseredooti father Kalembeera ye muto wange kale nno mu ngeri ng'eyo nga tewali kiziyizo kituziyiza kakati bwe kidda ku nze nti lwaki gwe wawulira nga ate kya brother kale nno okuva obuto bwange waliwo ebintu bye neebuuliriranga naye Mbye gulira. Wenye nukwe uza ki kuwa bijawa. Na ye kastana o ine bibyo. Bio gamba bio inzo kubanyo kubuza ki kuwa bijawa nga tola. Biage ndanga mkua gara okutagambika. Kankuweye chafwa yorumu. Mina mkuru wange nga tuwa gara na nyo. Josephu muonge nga uwa. Nga tucha alimu miaka o jo inzo gamba vanga kuminevidi. Tuwa tulanga kuhu wabwe rungo mwezi guwaka. Netunyumia buli omucha aloza. Nchisele echo, nagenda nga nesomako emisa egaba mu seminario. Nga ntungulida ama seminario. Engeri.
2: Mbambada makazu wakabu, amadu gavu na ameru.
1: Baita mu compound ya we. Ayayayaya. Ngate, baino kwa agaloku iti venyo buwabanga. Webaku, neba kubuza nechitibu alibajira chingata ulaba mamativu. Nse, mchisele echo, nari ndi mu kibuga naye nga gyotambulira eyo oluusi oyiseekoba mu bitundu nga kisenyi n'olw'okuwulira omuntu bw'ayogera ekigambo ng'ate tewali kiki mwawogeza nekitaataaganya omwoyo gwono nga nti kakati
2: ayogedde kyati
1: bano abaseminaaliyo bo tebawulira na bino bo babeera mu kwebuulira Katonda waabwe kakati kankubuulira yo akantu akanaakuleetera okumanya endowooza nze gye nayinanga nagenda nensoma akatabo ka Sister Joseph. Sister Joseph nga yeegala nnyo Yezu. Naye bwe yamwagala neyetuma n'omulimu omanyi gwo okwagala kulina ebikolwa byekikozi. Ye yeetuma kutandika kutimbira Yezu bimuli mu Kereziya. Akati abeera mu kuyoyota mu kutimba Kereziya. Akati olumu okwagala kuno Omukama y'amanyi bw'akulinnyisa. Ye kanga okwagala kugenze wala okutemya n'okuzibula nga Yezu amuli maaso bino bye njogerako sibiva mu mutwe birika akatabo ka Sister Joseph omulanga gwa Yezu gwabugira abantu ayita mu Sister Joseph okutemya n'okuzibula nga Sister Joseph alaba Yezu yali kulenzo mutwawo myaka nga 12 olw'okuba nti kyekyokwagala kye yalina mutima naga nti ono si mukama wange Yezu Yezu naga nti Sister Joseph, mbadde sikyayinza kukwekisa okusinziira kwagala kwendabye mu mutima gwo. Naye guma wabula akabanga katono misa esomebwe okwagala kwo kumatizibwa onfune mu komunyo okwagala kwo kumatizibwa Yezu nabula kati bwe nali nsomawo n'omubiri gwesikane gumera n'olutima nti kakati bw'obanga oyagala Yezu omulabe ogenda mu kwagala otandika kumwagala nempulira ng'ate nange Yezu mukwano gwange nnyo era yankeeza mu misa kwolwo nakeera nga mu misa ssaawa 12 ngisomera nno na wano nsambya nkwekonge naye olumu nzija njira ne muga nti Yezu olwali lumu ne muga nti Yezu nga mpulira muli kye nsaba jjakki Yezu, senga, nange, ondaga kumaso go, sija kubaka kugwe mbulira, nga mbuto mwave nga nangani, awala wajia kwati wabuja kwa. Kakati, ekintu kino, sama nya kuruno, bama rotu tendeke na mbuwa brother. Mwente geranti, omuntu abeera ingide mwekistase, okwagala okungi kukutwala mwekistase, nora bebita labwa, okwagala oku, kukuzaye eri mukulaba Katonda naye nga si na maaso wazirango kale no kakati ntandika oku nagenda okulyanga mu misa munna mufunye nga mpulira degrees ziri nnya ekintu kye namusabye kisoboka agenda kukimpa naye kati obeera arated nga owulira buli kyeto buli kikusala maaso mwajja okulabikira nakakasiza kiri kibagaya nti Katonda ali mu buli kintu kyonna kuba byonna ye yabitonda kakati ntuuka okufuluma ntambule nzira eka edda ekkubo lino nga liyita erya Ludero eryayita nga mapeera bw'oba nga okutta eryo erikutwala mu kirombe nga kwe kuli waalingawo abataka ng'omu bamuyita Kabega naye mu bitundu ebyo bye awo Kabega we yabeeranga ngoyita mu miti erudda n'erudda oluguudo olwo lwalinga miti kwalingako emiti akati ngenda okulengera alinga ng'amalako emiti nga nnengera akantu akagudde mu kkubo naye nga kalabika kapapula olw'okuba nti mu mutima gwange gwali gutunuulya buli kantu konna konna akansala mu maaso nakalaba nga kanjawulo nenyangu okatuukako naye yenalindaga sina gwe nasanga nti oba yakasudde
3: eno eprogramu mutima gwange mwowulirira gyenvudde w'abantu ab'enjawulo naawe n'obaako bye wejjukanya mutima gwange
13: mukyala
14: wange dadi
13: okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze kakati kyoba okwo twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior eza van tunazisasula oluvannyuma
14: naye dadi lwaki tetusasula nga tukozesa momo
13: otyo
14: etuwa n'omukisa oguwangula sikuulu fiizi za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya sikuulu fiizi ku momo mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani okitegeera dadi
13: wabula oli mukyala mugezi nnyo
15: kyekyo kyennyini wangula sikuulu fiizi wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu osobola n'okufuna looni ya sikuulu fiizi ku momo nyiga *165*8# oba kozesa momo app
16: MTN
17: MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda kuno okuvuganya okw'okuwangula kwakkirizibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board
18: twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze ssatu ez'ekiro time check ekutuusibwako
19: MTN Momo sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga sitemu 65*

0: genda mu class nze kakati bwemba njogedde ne lecture nampa omulimu ogwo ne mba nga nze mbalabirira omulwadde asigaddemu nze mmulabirira bali abaseminaayo ne bagenda mu class era ekyo nakyo kinanyimibwa nagenda okuwulira nga nziguse okuki nga nze saagala bintu byawaggulu nnyo kubanga mmaze okutegeera yezu wange gwennoonya ali mu ngeri eyo bwe neebuulira ku nnyabo maliya nga bwe yali yeegomba okubeera omuzaana w'omukama nga nze neegomba oyo alibeera omusaaseredooti mbeere nga mulera kwegangabana ku birungi byo ku ssaala ze byebyo ebyali mu ndowooza yange kaakati ebbanga lyatuuka waliwo nga bwobeera mu bantu nga waliwo abatulondoolanga mutabani wa gundi ate balaba n'emberenze bakuzaamu bikisa ebyo byesaagala kweyogerako twali bangeri kyaa abantu be baamanya naye nga fe tulaba ebivaamu nebye batwagaliza kale nno kakati omu yeekakaba najjangamba ti amere mwana nga bwe nkulaba ndaba emyaka gy'otuuseemu abantu b'ensi eno batera okugwa ku bizibu naye nze mbadde njagala nze nkuzuulira omuntu gw'oyinza okubeera olwo nsuumuseemu
1: awezezanga 12 13
0: gyali giwerera ddala kaakati naagaa nti nandyagadde omuntu gwe kaakati nemugaa nti webale nnyo saakiwulira bubi kubanga nze ekirowoozo kye nnalina mbeere nga ndi awo sirinaawo mwana wange siina maka gange amaka gange gabeere ag'okubeera n'abantu ba katonda n'okubayamba nga ngabana ku ssaala zawe nga nsobola okutuukirira yezu we njagalira kati nakimunyonnyolanga bwe yali muntu mukulu naye yali takulembezaamu kiri wazira yayagala obulamu bwange naa nti ate kyoliko nga kikulu nnyo mwana yeyongera maaso okusaba omukama yamanye entegeka naye okulaga nti ebirowoozo ebyo omukama abibeeramu buli lwewegomba ekintu ekitono ennyo ekiwandigambye ekitono ennyo mu bwakabaka bwa katonda ate akuwa ekisukkiridde kaakati mba ndi awo nga antumira ababaka waayita akabanga katono myezi nga aŋŋamba nti ajje ŋŋenda okutuuka gyali ŋŋa nti waategedde musenti mbaaga father Kaggwa olwo nga tannafuuka bishopu kalidinaali atandiseewo ekibiina ky'abayambi b'abasaaseredooti naye ali mu kuwandiika abavubuka nawulira muli era nga ebintu ebyo bwe nkugambye nti waliwo ebintu ebyanzijiranga nze ng'omunga tolina nakubyogera na muntu kuba tajja bitegeera ekyo kyali kinsukkiridde neegomba okubeera naye mu ngeri yanjawulo neegomba kubeera muyambi w'abaseminaaliyo daba ate baŋŋamba nti batandise ekyabayambi b'abasaaseredooti ŋŋenda okutuuka mu senti mbaaga ntuuke mu maaso ga father Kaggwa n'ekitiibwa kiyanyanirizaamu neggonjebwa ndabira ddala nga yezwa mpise nga siyinza nawulira muli nga byeneetaaga mu nsi byonna biweddeyo kale nno kakati ngeri ngeri waliwo nebye nali ntendekeddwa waliwo gye nayita mu matendekero oba toyinza kutandikirawo mu bbanga nali manyi bulungi senga kibadde kati neeno puroguramu senga kubadde kugikola mu lungereza naye nga tubadde tetuli mu kukweka nnyo makulu ga bigambo naye byonna wonna gyontwala nga njayo kaakati ekyenjawulo kye nnawulira nti ennaakati bawandiika omuvubuka asobola okubeera indipendenti kubanga tugenda kuyamba basaaseredooti si kuyambibwa tebatwala ba dependence kwekyo nga nze mpulira nina self confidence
1: mukyo
0: ate nga nemoto yange gani self confidence is the first request to great undertakings kakati awo nga nebuuza nokwebuuza oli ayinza okubuuza obutayirira ati meja it through surrendering yourself.

0: You are able to obtain that item.
1: Asawe wayo eri Yesu Kristo. Asawe obulungi ddala okubanga.
0: Kati lwaki tusaamu ebigambo ebifaanana bwe bityo? Naliko mu lusirika lwa Father Monsignor Mbwega. Nga ye tayina interpreter amuvuunula. Avuunula. Naye nga tulimu n'abazungu, tulimu n'abatamanyi ku Luganda. Naye nga tuvaamu ffenna ffenna nga buli omu alina kyaffe. Ng'era kwe tufuluma ebweru. Abazungu nabo n'abaana tutamanyi Luganda nga bajja ne tusharing ekibadde mu lusirika. Ng'era tuyambagana. Oluusi olina kubuuza n'okubuuza nti kozi reference ebadde ku ki? Naddala mu nsirika zino za Aru. Nze mbadde sifiirwa lusirika lwa Aru. Era lumpromotinze nnyo.
1: Luliwo olwo.
0: Oo. Emathire recollection ya bannaddiini bonna awamu. Terubeera mu kifo kimu. Buli mwezi lulangirirwa nti kati lujja kubeera bakikibi, lujja kubeera eno. Tubadde mu bifo bingi nnyo. Naye neebaza nnyo n'omukulu gwe nnali naye mu kiseera ekyo, Reverend Father Charles Kimboa. Ye ki yali yeeyamye nti buli brother ayagala okwetaba mu lusirika olwo yeetegese okusasulira. Era nze sijjukira nga nnina omulundi n'ogumu gwe nnasubwa olusirika olwo. Ate nga buli lwe mbeera mu lusirika mpandiika notes era nnina ebitabo byange. Kale ebintu ebyo bituyamba nnyo. Emyaka gy'omala nga oweereza Omukama nga obeera mu nsirika ezo. Gw'omanya ky'oyinza okwea. Ekikwongera kikuyamba kuba nze kyendowooza nti mu bulamu bwaffe tulinga stove. Walingawo stove zino ezipikwa ezedda. Kaakati bwegipikanga wano yatandikanga n'omuliro mungi nnyo. Naye gye byamaliranga nga gukendedde kati ng'eyina okwongerwa okupikwamu. Eyo y'engeri ey'ensirike, y'engeri y'okupikwamu. Kaakati oyinza n'okuwulira muli kati nze nnyinza okugamba nti siinayo kyetegeka mu bulamu bwange kye nnali njagala nakituukako ate nkyanoonya ki? Oli ayinza okubuuza nti nga bweyagalira nnyo mu kuyitibwako nti ate natuuka ku kyenjagala.
2: Eno ye pulogulaamu Mutima Gwange mw'owulirira gye nvudde w'abantu ab'enjawulo naawe n'obaako bye wejjukanya. Mutima Gwange.
3: Kyenda mu nnya katonyezennya fama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.
4: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Onoonya ebimu ebyogera obulungi ebinaakuweesa ekitiibwa mu mukolo? Jangu wano ku Radio Sapientia e Zambia, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, n'ebirala. Okukosa obutebe ne tents.
5: Tukubire ku noti 758, noti emu 714. Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba, abasange babonga mu Trading Center, ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary, tosobola okulibuusa maaso. Lyerimu ku agendidde ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching. Era nga kati bakoowola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga. Okujja okwewandiisa, weefunire degree mu busomesa bwa primary, balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching, ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC. Balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo. Balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala. Kuba ku noti 772 43 71 9 oba ku noti 754 727 8 noti.
6: Erinyimu teriggwayo, terikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo. Weewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa crash games oba casino ne slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, weewandiise kati weegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting n'obwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu.

0: Ebifo webiri kuva ku president lino siryasikirano mujje mwewandiise mukwate ebifo wano esange wennyini ku kitebe kya Radio Sapiensi ekikulu ndoza muwulidde buli lunaku kiba kinkule essaawa zonna okuva ku majya paka ssaawa 12.
1: Halo, owanga mutiabule, kati wenjogera mpise ku round about ne polisi ya Kibuye njiisiza, kati ndiana mu bitala bya machi ndiye kubala kisiwa gulu, onengera obatondaba. Obambuze.
2: Ah, na yenawe. Nakugambye mita azibisatu nga wakava mu round ye Kibuye ngo yambuke machi ndiye. Hakati kola bwoti, chuka, kirira mpola mpola, boisa kushero, katono nyo, ekizimbo ogenda kubokira bawo. Kinene, kirikonti Farmers Center.
3: Iye, kitufu nyo, a one-stop shopping center yoka. Edinamo ni karunda webyobuli mino obulunzi, omulie dagala, omulie nsigo, ebijimusa nebila la vinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto lole guanga yona. Tulambula famu june tukuobu wabusi. Okugeza, tupi mwabujimu wetakalio, netukumuli na chogwani doku simbako. Ngatwe nyambisa basa ubafaba kugu, jango kulevi ntuwebidi original kufamazi sente Kibuye. Kubakunoti msafu munane mu, asato mumu kaga, atano mubili, mkaga mumu nano kumanyebi singa
4: uo. Nawe tuatambuli doge notuhuli yoye, mkulu lorensi. Ya chuka. Kwa habati tuchari kumbozi ya fe. Ya ofuko. Tunaote kilomozo choku wa brother. Ilanga wetu wako mie. Mbaba kutute batu gambie. Utu gambie nti. Father.
5: Kagwa.
4: Kagwa.
5: John Baptist.
4: Haba buka. Haba galo kuyamba kaba father. Wetu wako mie.
5: Kakati. Ndruka wo. Obanze na soka mbilo wali wabali banso seyo na mama no tuandika nga tuli ndira lunaku lwa kutuita na ino mchisere echo nali ndi mbuka dala aye kakasa chie ndiko ate
4: wali wali mazo kusoma obapi wano kusoko wali tuse mkilasti
5: kakati ok kakati primary wena jimarako wena jitusa wengitusiza chala vikanga ate vocational studies zinzo kunyambe nyo
4: wanende ya tuta atayari mwari
5: mwari
4: muzimba watugamba yali azimba nyumba ne nyumba ya wakuru
5: ya zimba ne nyumba ya chisugi ate sijibye luka muzimbi mubazizi
4: soka tinda o oyangirwa
5: kakati situa mchisele chote tuwari nyona yenti wa jina higira ubazi. Nemula banga na vera anga yu java jira.
4: Nga tobi tuwala amati.
5: Hii, nga ambia gara na inga. Chena singo kwa gare nyo. Tata, ya ine ndongo jeva jira. Ate, nga ajisuna na ajimbira nako. Echo chanja gaza nyo ubazi. Ina mbintu vya nakola akola anga. Okutusa, eno jengkuze. Nenjikola, nevuga. Ate ne wabao, ne ajimpamu sente. Nga araba, ate bwe yajimba musente najyogeza ebigambo ekyo kya nyongero ningati ndongo jenne koledde neno kati waliwo obuziza ntandika ntya olwa maleyo
4: nawo bado tuli abo mala 7 ngela
5: mu vocational studies nainga nge chiyozi teri je nagambi
4: nti kya kulimu
5: nze mpulira muli
4: ne kuhiti wako vocational studies
5: yes nebyo vinyini nyini nga njagala okumanya okusinga wu nga ne secondary njetaga kati jukira wanoo nao naso nebitabo we nabisomanga okuka kasanti nabisomanga wali wo natuka ne nkola experiment je nasanga mchitabo yali steam engine nakola propeller nga ekolera kumazi nga odilo mukebe nadilo mukebe na ingu teka mamazi kunguru nga ntadeko chujo chene kore de ebyono nabira ba muna ate nengenda ne mu Uganda Museum nesanga yu experiment na mara jikola neta niko okurotatinga nende oka matira nga ebintu ebyengeri ebintu wala era nebo nakula kula mu obanga mfuse brother na experiment yeyo najikolera kusomera elimu abantu bakungana ne bagiraba era nga banjagala nnyo
4: kale yali efaanagana etya
5: kakati mu kiseera ekyo nakozesa jirita ze nagenda nkola ng'ekiwujjo ne nziteeka ku waya nga nakani omukebe ngufumiseka katuli kati nga bwe gwesera amazzi girita zivuuma n'okuvuuma kati ekyo sisakoma ku ekyo kyokka waliwo ne electrical bell nagikola nga nenda nonda scrap kati ebyo byannyongeranga ekitabo gundi bwe wabangawo ekitabo nga nsoma obuntu obwo nga neŋŋanti naye ate sinza kakati ekyannyongera okwagala ebitabo ebyo kwe kuba nti ate nafunanga abanneebuuzangako ng'ate binneetagisa okuzuula eyo era ekiseera kyatuuka olumu nenfunanga kyansi negenda mu classes zennyini aba abandaba ne bannange bakyaliwo ne ntuula mu klasi bwe nalabanga nga klasi eyo gyensomeramu kyenjagala ate kiri eri mumabega kiri kyekugambye nti oba onoonya ebiri simple nagenda okulaba eno basomesaayo Venn diagram naye ate nga bwenzira yeeri mu pisebe ate Venn diagram baginyonyola okusingawo kale kakati nga nze toyinawo mbalya kutegeera ekintu kino kino kino kigwayo bwe kiti era nze nga byennina siwandiika notes zesijja kunnyonnyola kale nno kakati ngeri ng'eyo nga ne bwontunuulira toyinza kuntegeera kakati oli ayagala bye nabadde njagala nkugamba eri mu kusooka nti siri mu kunnyonnyola biki bye ndi wazira
4: ababirabyeko bwe bakunnyonnyola ebyo byaliwo
5: confidence nze moto yange egamba self confidence is the first request to great undertakings njagala ekintu kino bwe bakiŋŋamba nsobola okukinnyonnyola okuvaku okutuuka kale nno kakati ngeri ng'eyo nemba nga ndi kumpi mu nsi yange nabuli kati ate ne bibeera nga ndi contented biri bye nagaya nti saagala kunnyonnyolako waliwo n'abajja ne banneebazanga
4: naye sooka osiibule abaleero abatuwuliriza ate lwe tunasirikanye yasande
5: bannaffe abatuwuliriza abateekako radio sapiensia ate naddala abakozi abakola mu radio sapiensia twandiyimyengawa okunyumya emboozi eno etutwala mu kukkiriza mukama yeebale nnyo omwoyo mutuukirivu yeebale obakoleramu ayongere obakoleramu mwongere okwagala radio sapiensia akati ate bwe tuba twogera bino si buli muntu ayina okuyitibwakwe size nti nze nnina ebisukkiridde ate nange kati bwe mpulira ggwe ebibyo ggwa mpuliriza nyinza okuwulira nga binsitulako naye omutima ogwo gwenzigiddemu nti nina moto egamba nti a man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow people akati akakola obulungi oba ebinnyamba ebimbeezaawo bwe mbisheyalinga n'omulala mpulira nti

0: gadde munnange nga bwe nsaanidde okumwagala era nsuubidde nga buli kantu ke nnaaba nga nfunyeeyo akannyongeramu okwagala eddiini yange akannyongeramu okwagala Katonda kubanga nkikakasa nti abawuliza ne pulogulaamu zino si bakatuliki bokka ate oyinza n'okwesanga nga benzikiriza endala bebasinga n'okuwuliriza ndibanyumiza lwe tulidda ndibanyumizaako n'abantu abamu benneewuunya ennyo aba Church of Uganda abampita ne mbanyumiza ku mboozi efaanana bweti Mr. Katabalwa alinzijukiza ne mbanyumizaako n'ebirabo bye nnavaayo nabyo nga banyumiddwa kati kisimu ab'oluganda ku mulundi guno katukomaawo ongera okusabiragana mukama atuweeyo n'obudde obulala obulungi naye neebaza nnyo abo abadde baleeta puroguraamu ku leediyo kuno abansikiriza ennyo okuwulira muli nti nawe akatono ke nnina kankatwale nkagabanyizeeko bannange era essaala gye tugenda okusoma yeeyo esaba mwoyo omutuukirivu ayongere okutangaaza ebitone byaffe ayi mwoyo omutuukirivu jangu ojjuza emyoyo gy'abeesigwabo obawo okwagala ennyo sindika mwoyo omutuukirivu byonna birongooke n'ensi gitunuze bujja tetunuze kwerabira naffe bikira maaliya nga gwe otuteekamu gwe mugole wa mwoyo omutuukirivu atutangaaza atukwata ku mukono ffe bamuzibe mirembe maliya
1: mujjudde neema
0: omukama ali naawe aweebwa omukisa mu bakazi bonna yeeza omwana w'enda aweebwa omukisa maaliya omutuukirivu nyina katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakanne mu kaseera akofa kwaffe nakano bannange tukongereko okubanga bannaffe abaava mu bulamu buno batulaba eno nga tuli mu kyega ky'enneema nga tusobola okubajja awabi tusobola okubanjula mu saala zaffe naye tugenda okumaliriza essaala zaffe nga tetubakoonyeeko jjukira mukama wange emyoyo egibonerezebwa mu purigatory naye saasira ddala emyoyo gye nagwanira okusabira malaga gisonyiwa ogiwa emirembe n'ekitiibwa byewagifunira mu kwetambira okw'omusaalaba ayi omukama ow'ekimmulo ekitaggwaawo n'ekitangaala ekyo kibaakire batubenkere emirembe waliwo abaafa edda naye ate nga waliwo abaakafanga mwe mulina omwagalwa faatha sewava Charles Karoli abadde omuweereza ennyo abadde agabanyiza ku bitone bye bakkiriza banne ayi omukama mu ekimumulo ekitaggwaawo n'ekitangaala ekyolubeera n'abalala bangi abafudde mu kiseera kino tubasabidde mu linnya lya paati erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu amiina
2: kansuubire puloguraamu mutima gwange okuva gye yeetandikidde mpaka kati nga tugifundikira nti oyina by'owulidde ne bikujjukiza gy'ovudde oba gy'oyise eyo y'ebadde puloguraamu mutima gwange okuva wano ku 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi
3: 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: Sicko!
1: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Twice is a saw in the law. Time check. Esawa, siwe setamu ezeichiro. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwenye simbiza loni yezi kuwebwa. Eiroze ule mkaseda woze takira. Nyigaste Momo kaga tanu star.
3: Business yoteri kula, gato jira anze. Duwacha abantu bala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangibwa, chizimbe chiwo okorera. No kutegera chichicho baguza, obacho otunda. Norwecho gomuru unja ya galo kufuna bakastoma. Jangu kuregio sapiensi ensambia, olangena fe. Sibi zibuo, okutufuna jangu nyo. Kuwabukubi kunamba zino. Noti musambu tano bili, munana muenda musambu, mukage mu munana. Oba, plus bili tano mukaga, bili noti noti, muenda bili munana, nya bili noti. Oba tutukirile kumukutu kwa fe, ugwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia, toja kwejusa.
4: Kulika yo, ademu kumula mwoko, Father Andrew Katogwe tulina ye, atunyonyola, ofisi zezenja unovu na njizipomwekeze katolike ye Roma. Saa ya fene yoko vili jetu yingite.
5: Katatatu idawone dara jetu yita Romani Rota. Wakati koti ene jetu yita Romani Rota. Eva mu chigambe cholo latinche chibwa Lota. Lota, chibwe rechi ntuwe chie kuru ungerivu. Ngabu wala ba omupira gwe gari ogo gwe motoka. Omupira gwe gari ogo ogo gwe motoka. Okweto ololo oko. Weto ololo kuba Lota. Kakati ni mu office eno eri e Roma. Kubera kawo abantu banga mukaga. Kati nsonge ziba zireteddwayo. Ziba zikwatibwako mu kweto ololo okwo. Ono olwaliro bwakwata kweno ensonga ate olina n'agikwata naye n'agiddamu n'olina naye n'agiddamu ensonga eyo y'emu. Neita mbantu nga mukaga. Chifuna mkujunju.
4: Chifuna father.
5: Lote yo. Nenge na yeri Roma. Kubanga koti yotoka esoker wako. Ye ugambe yoku la gobu inkanya. Ye sazerio. Daisi seyo. Mwe katingane Kampala. Waluo koti ye saza. Nsonga wevanga okyawuli landi ato tomatide ati ne wekubira enso ne wekubira enduru mu koti ndale ddaku ikoti egatta ati nga Kampala Masaka yana yo bora bandi a simatide kati bogati aka njulire e Roma yeno koti jo julira mu tuita Romani Rota. Kubanga mkulu junju wakati ujulide Roma, siga hati wabero ujulide Roma kurugudo, kustriti. Wateke duo kubao, ichita uzo jo kolachi. Jowe kubile nduru. Roma nilote yu.
4: Alright.
5: Kukalaba kumkulu.
4: Yefa.
5: Chovula banga, koti yeze satu, yebita uruze yu yebi satu. Yebita uruze yu kola kuleta uo. Ya wenkanya mu nsonge mu munda ne koti ya apostolic ni penitentiary ekitawuze ekisembayo waggulu supreme kitawuze ekyobutume ekira waggulu ne wabawo ekitawuluzi kino ekya Romani Rota ekyokusatu ngomaze okuva eno yonna ku wansi masaza archdiocese okay waggulu
6: kati awo papo kusobola okulambika kereziya buli lunaku ensonga ezo kubanga munnange singa tekyali bwe kityo papo eyo zebinti yandibadde alisobola mu kulujjunju kubanga ensonga zonna tumaze okulaba woofiisi eno singa byonna byonna bigenda wuwe oza yandibadde abisobola mu kulujjunju.
4: Yes father,
6: singa ensonga zonna zaali zigenda wa papa.
4: Papa tuandwale tuwa mkadi ya da bintu vingi nyo
6: ya ndi wadisina kukadi wabu kadi ya ndi kisobode
4: Your father.
6: Ya tuolaba office zonze tuogera. Kati ekimu ne kine ekyo bwenkanya. Ekyo bwenkanya. Kati waliwo ne offices endala ezikwata ku byensimbi. Tulina mu office gye tuyita akakiika akakola ku byenfuna. Council of the Economy. Tulinawo akalala ka buwandiisi buwandiisibwa okukwata ku nsonga z'ebyenfuna. Kugamba waliwo obukiiko obwo. Waliwo akakiiko akakola ku nsonga z'okusiga zaba musiga nsigo. Gamba kerezia. Kerezia naye eteekeddwa okusiga. Kubanga kezia yeetaaga ebintu ebikalu. Kati wateekeddwa waliwo akakiiko akakola Committee for Investments. Kano kooke kalaba nti kerezia ebintu ebyo byesigamu ensimbi. Bikola emirimu egitumbula ebintu biri ebibiri okukkiriza n'empisa ennungi. Kubanga tulina engeri nyingi nnyo ze tuyinza okusigamu ensimbi. Waliyo kampuni ez'omukulu Jjunju nga singa osigamu ensimbi zifuna kiralu.
4: Kati waliwo zaala.
6: Naye ng'ebintu bye zikola, bintu bye zikola siziri mu buntu, siziri mu mpisa za buntu. Okugeza tulina ebintu kampuni nga zikola byakulwanyisa.
4: Your father.
6: Nga tetebereza kereziya bweba nti eyagala kuleeta mirembe.
4: Eguzeemu emigabo.
6: Nga ate eyagala eguzeemu emigabo. Tokiraba nno nti kuba kwekuba ndobo.
4: Your father.
6: Nsonga lwaki wabeera wakakiiko kano Committee for Investment. Waliwo kampuni ezimu ezikola obupiira bu galimpitawa. Kakati kereziya ekubiriza abantu okukozesa enkola zaala gumba ey'obutonde. Kiki ekyo?
4: Natural family planning.
6: Naye ati kakati bw'ebanga eteeka ensimbi esize mu kampuni ezo. Kubanga ezo zimu ku kampuni nne ezifuna ekiralu mukulu Jjunju. Naye nga bwe zifuna bwe zikola nga bikontana ate n'ekereziya. Okiraba? Okiraba ekyo mukulu Jjunju.
4: Ye father.
6: Nga y'ensonga eyo lwaki wateekeddwa okubaawo akakiiko kayambe ku kitaffe omutukuvu. Paapa. Okulaba nga si buli kintu kyonna nti munaakisigamu ensimbi. Era ky'ova olaba nga ne ku masaza akakiiko nga kano kandibaddewo akakola ku kusiga. Kubanga yo munnange paalishi eyinza okuba n'ensimbi zaayo si kyekyo.
4: Kyekyo father.
6: Nerabayo kampuni ng'efuna kiralu. Naye ng'ebintu byekola munnange ate birwana.
4: Enjigiriza y'ekereziya.
6: Enjigiriza ya kereziya. Ali munnange watabaawo kakiiko ako kakubiriza kakumaakuma. Paalishi ne jaga nti wayi kiki ekitutusa obwavu zisiga alimpitawa. Okiraba?
4: Ye father nkiraba kisomooza.
6: Kakati naye ku

essomo ey'okubiri. Betusoma mu bbaluwa eya Bebuleyi. Buli kabona yenna aggyibwa mu bantu n'assibwawo ku lw'abantu okutuusa ebyabwe eri Katonda. Ng'aweereza ebirabo n'ebitambiro okugatta olw'ebibi. Asaana abe muntu amanyi okusaasira abatalina bye bamanyi oba abaawaba. Anti nga naye yennyini alinamu ebitatuuka. Kyava talema kutambira lwabibi byabibi byennyini nga bw'akola olw'ebibi by'abalala. Tewali yeepaatikako kitiibwa ekyo wabula oyo yekka Katonda gw'ayise nga bwe yayita Alooni. Ne Kristo bw'atyo okufuuka kabona omukulu teyeepaatikako yekka. Wabula Katonda ye yamugamba nti, "Wali mwana wange, olwaleero nkuzadde," ye yakimuwa. Era n'awaawala n'agamba nti, "Bw'oli musaserdoti emirembe gyonna, olinga Melukisedeeki." Ebyo bye bigambo bya Mukama. Abooluganda, tusituke twanyweze ekigambo kya Katonda.

0: batu kunuri ya nebala wa mwesi nito ichikali yao njiku mchibole kwezo katiliku hawa nduwa kutunuri ya hawa nsonga hawa kaso roba kukua katiliku mchilika kaini chikusikiti kakulabamu mchituwewa chikuku hawa nduwa kulabamu kristu mchituwewa chikuku mnyaka ala hawa nduwa kunuri ya msa seredoti na yema vega wenga wali yoche wa kuungiriza toko ni abu yamba angabu wangani mzeno jinatani kilo utume mchinda msambu jivangaba kakati wana mkuru wange kusande emu na ngama antifada kakumba uja kusomera kuchifo bono mara usomerele mduani ro kuzi nja mkama wange nja kugenda tine gasi yali mungi mbuto nensomera ku kifo twasomeranga mu kidala eggulo limunga ekidala tuteekako abatundu baali tutwaliramu ekisubi eryetteekerwa embuggu gye twayanyiseko ku musana oba olumu twasanganga ku makya amatundu baali ate bagabbyeko ne tukyusa n'essaawa z'emisa emisa yandibaddeyo essaawa emu tugiranga ku bbiri amatundu baali tugakenze tuba obudde kakati nkeera nsoma emisa ngenda kisomesa ky'omu ddwaniro afaza omugole bwabeera kati liyo kange nkasengeze omukulu nali mugambye nti ssebo bwe naamala emmisa nja kuyitirako eka mbuuze ku bantu ku taata ne maama mbudde obubaaliwo nage nti faaza genda ne mugambye naye nja kudda ssebo nja kudda sijja kusulayo bwe namala emmisa y'omu ddwaliro ne nkwata pikipiki ne nvuga ne nsanyiikiriza kisaayi ne ngwebeeteremu enkuba gye yava enkuba n'enkuba ne ŋŋamba bwana mukulu namugambye sijja kusulayo kasinga bwe nnyina pikipiki kanvuge sigenda kweggama era sseggama nze oyo wa jjinja kya mukama makondo kiwangala kiboobi ngasingiddewo affe buyoga mba nsemberera okutuuka e buyoga awo abeerangawo omukyala baamuyitanga jetulida namatuvu mukulu wange faaza timoteusimugeri gyayinza okumumanya obulungi ne faaza paul segawa kuba segawa yakolera eyo paasiko omukyala oyo nga muwanirizi nnyo mu butume nga takulesa kantu era bwe nabanga nzirayo mu seminaariyo nga ngani seminaariyo togenda nga tondabye kakati bwe navaeri muyamba neŋamba sifunyakakisa mubuuzeeko nenkyama ekyomukisa omubi mukazi wattu yali mukama tiyamuwa mwana bwe netoloola emmanju nasanga atadde akabinika k'amazzi ku masiga ndooza yali atokosa kikopo kya kyayi olwanda banaabuuka enswa faaza ndabakwani kunzigunzi faaza weetoloola emiryango nzigulewo nenetoloola emiryango naggulawo naye nkuba enkubye jaketi evaamu amazzi akataayi kankubye akataayi mukajukira engatto zitonyolokoka geetu namatovu eyaggulawo nga tanaba nakumbuuza naye nkuba ekisenge najjayo omukeeka gwali mulungi nnyo nze nali nnyimiridde mu ddiini mutuufu nga mpulira siteekwa nakutuula kuba amazzi gakola ki gambaamu nzirugano jetu n'ateeka omukiika mu maaso gange bwati naŋŋamba tuula ku ntebe eyo ebigere biteeke ku mukeeka bwe nennemerako nemugani mukadde ŋŋenda nno mangu naye njagala nkubuuzeko eddakiika nga ttaano kuwa omukisa neyongereyo ate ondaba bwenfaanana nze nantikiwadde n'okuddugala nzirugala naye tuula ku ntebe ebigere biteeke okumuteeka bwenkuwadde kate basiira bisaanyizo bituula ku ntebe ye namukeeka mulungi bwakoze eki lwampadde kakati netubeeraawo tuula situula tuula nedda tuula situula jeetu gye yamalira yaŋŋamba faaza kakumba omukeeka siguteereddeewo ggwe kimba kulwe kiri ku rekod omukeeka ogwo sigugwo wa yesu kristu akulimu wulirawulirabwina era bwe yayogera ekyo nawulira nga ntowaziddwa nentuula ebigere nembinyisa ku mukeeka eyali agenda okumalawo eddakiika ettaano emboozi yagwa makerenda etwogera eddakiika nga asatu nagenda okuva ku mukeeka ng'amazzi galegamye galinga omubisi ogw'emberenge naye nga musaasi gali agenda okwoza omukeeka gwe yaŋŋamba gwika kumba nkumanyi si gwe mutabani wa mwanje yenze
1: Sikuwa mzukuru wa Seula Amirodi, kuli kutakari ya mtu. Na yonu kwe kasiku teledeo kwe, mteledeo Yezu Kristo akulimu. Na simbu la pichi pichi nenge na nganebu ulija kuchigambechu. Elabwe nadda yo wana mkuru na mugamba, na akatambo jane mnumu muyamba. Sina lama kukiriza Allah kwa nama tofe. Fada katerika. Webali kumechitiwa, abandu basi galanga bakula mamu Kristu. Eni haka anabedu. Chekitulese, kwe gate na awe, kwe baze katonda, kwe chigambo chine chukuru. Webali nyo, webali yetari. Uwe mba kuchitu utichi na honga sogede kumakaa. Mba mwenkanya. Ama kama tukuvu, tuganywezi. Ama kama tukuvu, tugadasi. Ama kama tukuvu, tugagali. Ama kama tukuvu, tugeta nige. Kubanga mwemu vevivara, ngaba fada katerika, ngaba sasele doti wano, ngaba nabini, ngaba kulembeza avenso, ngaba avenza. Ama kagali nga katiba. Akatiba wekaba akagoroko fuu. Kafurumi ya matafari magoroko fuu. Akatiba akachamu. Amatafari kafurumi ya machi. Abazade, abagundu rohurunja abana. Mugende maso. Kumutila. Abazade, abafano kudiba gomu limo. Mudemu kuterezi. Abazade, abafano kubanga. Balinga batayina chebamani. Umukoro kuno kuze kubaso mesa. Mudemu wa mwina kumutute. Abazade, abana fuye. Namu mwote nguru. Fada katereka. Mpunzika. Musisi. Musisi waliki. Kasura musisi. Nye njogera kini mwe experience. Ate experience. So chumura. You cannot stand there and say, I fada kakuma. I refute what you are saying. Kumama zenchi isema. Kuli kapera wakati. Haka mwenye arosini kufu. Zena chita mwenye. Fituari mkoro koro. Musisi mwaita kame nya musisira o musisira kwa mgomu musisi mwaja mwani buja musisi ya umuza kukulati jibuta musisi yezira kayumba kama nga musisi yezira nyumbe nene engumu, empangazi ezebei, ezechitigwa zamenya ebisenge nebiyegurukuka paka kutaka ato wakasisira bwebucha nakere wone yakunyobule na musasira kibunaki ngawarabye kwa musisiki wabulide okwe yobwe yobwe naulide abandine basi dinga buli ebiri gabo sisi musisi tasula musisira asula bintu binene bado olapula bawensonga impanje nakuka. Gacha alimabaga. Rubare mbeera. Fada katerika tukusabira. Mwari yogu nogo kweba za katonda. Noku kweba ze miaka makumi anango muweleza. Mwimu na fechibino kukusabira. Fada katerika tukusabira omukisa gwa baganda. Bafaba sasele doti ababeleberye. Abazali ganwa. Abadugavu. Bazili lumu. Evi kitoro omele kamukasa. Bagala mitevira maria. Mukisa jaruji kukurembe. Fada katerega tukusabira omukisa gwa jajja fe Bishop Adiliano Kivumbi Ddungu si ya kusaka emikono nga abiri mu lumu Julai lukumulwe na mukyana mu etaano ekyo naye agala bidde vira Maria omukisa gwa mukadde wafe gukutemerenga ekkubo ng'olangirira evanjiri ya Kristo. Fada katerega tuzze kusabira era omukisa gwa jajja fe Sarepiskopi Joseph Nakabali Kiwanuka ali bubaga ukutemele kubo yobu wanguzi mbuweleza omukisa kwa jaji ya feneri kwa stensera omutume wabudu agarami tevira maria ukuyambe nga ukuwa nganga na ukufu nukeri kambo mbiona omukisa kwa waganda wafama julizi karoji wanga matia murumba nivannabu ukutambu zenobu zira ngujuli ya Kristu wana mukisa kwa nyafe vipya Maria. Vipya Maria. Tovanga kuchirenge. Kwa nyafe vipya Maria.
0: omuzadde era omugunjuzi wa Kristo omusaasiriddwa omubereberye omukisa gwa nnyaffe oyo gukuwaniriranga bulijjo. Tukusabira omwero, omwero gw'omukisa n'enneema za Katonda. Katonda oyo akukongozza emyaka 40, omukisa gwe gukuyambenga oyongere obuweereza mu bantu ba Katonda ng'oli musaasiriddwa. Twebaza Omukama kubanga mulungi.